0: olunaku luno ne mukaseera akokufa kwange. Amina.
1: Bikira mali owekisa.
0: Jjukira ng'obedda n'obwedda tebawuliranga nga wali oyo bulijjo.

Erinnya Nakajja Maxensia okuva mu Good Samaritanese Choir, St. Kizito Bwayise Parish. Essomo eryokubiri. Byonna bifunzibwa mu kwagalana. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma. Abooluganda, tiwabangako n'omu gwe mulyako ebbanja. Wabula mpozzi ery'okwagalana. Kubanga ayagala munne yatuukiriza etteeka. Anti toyendanga, tottanga, tobbanga, tolimbanga ng'owa obujulizi. Tiweegombanga oba waliwo mpozzi n'ekiragiro ekirala. Byonna bifunzibwa mu kiragiro kimu kino. Oyagalanga munno nga ggwe wennyini bw'oweeyagala. Okwagala munno tekuganya bwe weeyagala. Okwagala munno tekuganya kukola kabi n'akamu. Kyekuva nno kutuukiriza etteeka. Abooluganda.

buso akazi bikiriza kubanga akamu kaswa tukosa kuminiteyo nga mwino chigonjola awamu nga ekereziya mwaba nai gundi ono kino chakola obo bubibwe oba eneisaye ate kosa ekibiina kyonna awamu awonno ekereziya nechingiramu nisolo gonjola ekintu ekyo nengera kyonna si kujajanyimya kitibwa kya muntu wabula kulaba nga waba okuteekebwawo measures eziza omuntu oyo okukosa ekibiina ekyawamu sola okuteekebwawo wabaawo engeri sola okumukomako oba okumubuulira nekikolebwa naye nga kisigala kikuuma ekitiibwa kye neera byonna bisobola okugaana era ntugenda ku ddaala yagambye okumuyisa nga omupublikaano oba omukafiiri wawulira ekyo oyinza okugamba nti kaweddemu kati awo oba omuwandudde oba omuwandudde wabweru manyi kigambo kiri ekklesia kiva mu bigambo bibiri ek out of kalewo okuyitibwa nti ayitiddwa out of kati ovudde no munsi nojja mu community kati wubigagane then community nekuwandula naye nga mu ensi yagala okukkaatiriza waliwo baso kuwandula nga community ge mazima naye ate si mu hatred baso kuba separation nga nti gundi ono engeri eyisaamu nebakola oba letters of excommunication yatubirabyeko mu ekereziya waliwo abaawa ba bishop bana nga tafunyira okusaba papa nawandika ekiwandiiko nategeeza nti bano beyawudde ku ekereziya mu bulumi kubanga yasooka bawandikira bbaluwa nga omukolo gukyabulayo n'abategeeza okutakola kikolo ekyo n'embeera zonna asobola okubeerawo omuntu nga alina okuwandulwa oba yennyini neyewandula naye n'ekyo kiba kireeteddwa nti community erina okuba nga esigala nga ekuumiddwa nti kyerwagala ebigendererwa nti ne community erina okulaba nga tekosebwa erina okulaba nga tefuna kiwundu awo nno yenna ageza kukyankalanya community esobola okumuwandula kisoboka naye nga kirina okukolwa mu kwagala ng'ekigendererwa kutaasa community ate bongera olugendo olw'okutereeza oba olw'okuyamba munaffe ono mukama n'asembyayo nti byonna nga tubikola abooluganda mukama waffe yesu kristo alina okubeera mu makkati gaffe nti ababiri abasatu bakuŋŋaanira nange nja kubeerawo wakati waabwe ate bwe kye banaasaba mu linnya lyange nja kukibawa nti bino byonna abooluganda tusobola bituukako n'oba omuntu omusinkanye private n'oba omusinkanye babiri oba basatu n'oba omusinkanye ng'ekibiina ky'abakkiriza ekklesia oba nga mwagala muwandula ng'omupublikaano oba ng'omukafiiri bino byonna tebisobola kubaamu makulu ga kuwangula oba kuwonya munaffe singa yesu tabibeeramu wakati awo nokisigala nti mu byonna yesu alina okusigala wakati mu bulamu mu kuyamba omuntu ono okulaba nga asobola okutereera asobola okudda engulu asobola okuddamu okweyisa obulungi era essomo ly'okubiri nti okwagala kwe kunokufuga bino byonna byonna nti wabeerawo okwagala nga n'ekigendererwa kulaba nti munaffe atereera tebisobola kulema naye abooluganda ebiseera ebisinga kiba mu kwongera kuleetawo olutalo kuwuliriza ŋŋambo na kwongera kuteekawo kakuubagano oba ffe kwagala kubeera bawanguzi kwagala okubeera wanguzi netufoominga kyebayita allies ejje olw'okulwanyisa omulala n'oli mu kwedifendinga naye naakomyawo omuliro gye biggweera nga amaka gayuziddwamu babiri oba community eyuziddwamu ate netabaamu kigendebwa kiri ekyokubeera awamu nti obanga ofunye obutabaawo kutugeze mu maka sonatonitegeeza bewammwe so kutegeeza ono enyininyininyini naye tulabye ne mumaka naoja families bbiri eringa waliyo abalwana naye nawaliyo abalwana nesinkana bagenda okutuula mu meeting ng'oludde bulimu munyiivu ng'obusungu bwalinyadda ku mutwe negudde okunywa si bwe kirina okubeera tugubeere steps zino mukama waffe zatuwadde tuzitambulireko kakasa nga zijja kutuyamba naddala ku sande 23 omukama gyatusaba okuzeebuuya ku mugeri y'enjawulo omukama abeere nammwe.

tumanye. Tunuliza eti sabana bobo ya gala. Abu abakiriza Kristu. Bafunede mbetufu nobusika obutagwa wo. Tuchikusaba nga tuita mu Kristu mukama wafu mwana wo. Awangala nula mulanga mulichimu nawe na moyo mutukirivu.

Mubude buli, Yezu ya gamba bagirizo amenti. Muganda o, wakuza angako musango, genda omukomeko nga mulibwa ababiri. Bwakuwuliranga muganda wo olibo muwonyezza. Naye bw'atakuwuliranga ddira munno omu oba ababiri. Ekigambo kyonna kimalibwe abajulizi babiri oba basatu. Abo bwaba tabawulidde n'olyoka obuulira ekereziya. Bw'atawulira ekereziya omuyisanga ng'omukafiiri omukubulikaano. Ka mbabuulire mu mazima byonna bye munaasibanga ku nsi ne mu ggulu nga bisibiddwa, era byonna bye munaasumululanga ku nsi ne mu ggulu nga bisumuluddwa. Era ka mbabuulire, ababiri mu mmwe ku nsi bwe munaasanga ekimu okusaba ekintu, Kitange ali mu ggulu agendanga kukibawa. Kuba ababiri oba abasatu bwe bakuŋŋaanira mu linnya lyange, nange mbeerawo wakati waabwe.

0: tabiro mukama ngaba na Uganda ngaba Kristo fena tubere n'okwagala tubere n'okwagaliza twaule ebigambo bino okuyamba munno tekitegeeza nti ategga oli bulungi amina. We are wounded healers. Gwolineti wundu cho. Na yate wolaba nganona alineti wundu. Toga manze kamale kujanjaba change. Sebo nyabo tunadida. Abasawo abatu janjaba marwali wano. Temuloza antiboba la munyo. Abamba ina pressure. Abamba ina cancer. Abamba ina birwadde birala. Na ye oluo kubanga mission yeye yokuonya bajirina. Bambi bw'otuuka awo bakweka ebyabwe byonna ne badda ku ggwe. Abamu balina amakaga batawaanya. We are wounded healers. Ffenna tuba twetaaga ekisa kya Katonda, ffenna tuba twetaaga okuyambagana, ffenna tuba twetaaga okubeererawo bannaffe. Awo nno bw'oba onooyamba munno, bw'oba onookorekitinga munno, kikole out of love. And with love. Siru akuba gofu namu. Neru akubo ya gala kumuyamba. Ate manya tituli connected. Buatabe ila bulungi. Kati omuntu. Buaba mukozi. Ava waka wenga. Ina familia. Ina abana. Ina umami. Buaba ina umuchara. Ina chi. Buatabe ila bulungi wano kumulimu. Bigenda ku affectinga. Va chain eriyo na yonna eyabali abameetoolodde abamufunamu addeyeeka mumanyi story ya y'omusajja omusajja byamutabukwako ku mulimu bwe yakoma we waka yaboggolera mukazi wando wazibu nemmere teriwo n'ebyavuddewa omukazi Bwebi musobera akana ne kamusala maso. Na akakubaluye kwa mbani maso. Bwebi sobera akana, akana kasanga kapa. Kapa ne kajikuboboko po. Kapa. Yasanga mese. Kapa che yakoye mese. Muchitegera. So, che chizibu. Bwetu habari na problem in one area. Etambula paka kukasemba yo. Kuva kumusajja kumulimu. Paka ku. Paka ku. Kumese. Paka kumese. Because boss wali omusajja teyamuyamba with love. Yamubogolera. Yamuvuma. Yamunyiza. Oba yamulyako ne sente ze. Byonna byonna ng'ebisobola okubeerawo. Nga maliriza, ekisembayo, n'essomo lya feri n'evanjiri lye njagala okumaliriza nalyo, era ly'ery'okuwabula, correction. Nga tuyamba abalala, tubeere humble. Nga naffe tumanyi nti, tulina ebyaffe. Gw'oyinza okunzikakkanako nti onkorekitinga, naye nga nange nagga kati kankutandikeko. Atoe bibyo bizo kwa nga bibi nyo. Wate wali ataina story jiba mani. Amina. We are wounded healers. Tubere hambo. Nga tuya ambaba lala. Tubere bachisa. Nga chitafu omu guru wali wachi. Omukama abere na mwe. Zikiriza Katonda omu.
1: Bwati umiza wabikantu. Eya kole mbulu nisi. Na vene vila vikane mutalabika. Zikiriza nomu kamomu Yesu Kristu. Umana macho wa Katonda. Bwati ugazaranga nemebe jonate jinabau. Katonda vamu Katonda. Elishanga lechiba mchitangala. Katonda dala vamu Katonda dala. Yazali wabuzali waite ya tondewa. Yene patri mba Katonda viva mudala. Yonna mwe byakolebwa olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka
2: na tunombe

Ekyamagero eky'okukkiriza tulangira okufa kwo, ayi Mukama, twatula okuzuukirakwo okutuusa lw'olijja. Kale naye Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu nekalesa okuloka nga tukwebaza kuba tukwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagaba n'omubiri n'omusaala bya Kristu, Mwoyo Mutukuvu atukuŋŋaanye wamu. Jjukirayo Mukama, akkiriza abunyenkulungo y'ensi muze n'okwagalana wamu ne Papa waffe Leewo n'Omwepiskopi waffe Pawulo Ssemwogerere n'abonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini. Jjukira n'omuweereza wo Richard Rwatoro, mukwano gwaffe ng'aba ekitongole kya Caritas gwayise ave mu nsajja eyo ewuwo, nga bwe wamufaananya omwana wo mu kufa, mumufaananye ne mu kuzuukira okukwe yennyini. Jjukira ne baganda baffe abasinga basuubira okuzuukira, bakkirize bajjeeyo gy'okakkanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bawagira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayidde tusaasire, tusaana okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okugulumiza wamu ne Mariyo Mberevu Omutuukivu Nnyina Katonda, ne Yozefu Bba n'abatuma abatuukirivu, era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paati Omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Omutuukirivu mu Kristo, n'omuyita okufuna n'ofunamu naye, era mu ye mwofunira buli ttenda buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, tuwemmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu bonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa tulina ekibi ennaku zonna, tutebenkere abatali kutabuka nakumu, nga tulinda okwesima kwatusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu, gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristu, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwa Kereziya wo, kkiriza okumuwa emirembe n'okusa kimu nga bw'oyagala, gw'awanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Abooluganda, buli omu ayagalize munne emirembe.

0: okulikishina mu nyakatonyi ezenya famedio sapiens incluse amagazensro y'omuziki n'ebyemizanyo bamuyita katale yali munamanyiddwa nga kondo akayimba kamanyiddwa nga n'okyala naye nga akayimba ketwase ka David Lutalo bakayita baaliwo munnange ng'akujjukiza nti baaliwo katulowooza nti nogwaliwo weka ekyo ky'olimu waliwo eyakirimuko ebyo by'okola munnange waliwo eyabikola munnange wali abantu nga bo munnange bakola ebintu nga munnange bo balowooza nti no be basoose okubikola munnange waliwo ababikola edda naye nga nabo ababikola edda nabo gye bali kakati munnange naye bikole bikole gwolimanya ekiseera kigenda tuuka ensesekenda
1: mu nyakatonyesenyafama radio sapiensia enkuruze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.
2: Hello, testing microphone. Wow! Unaonye dumu yogero bulunje bina kuwesa ekitiba ku mukolo. Jangu wano ku Radio Sapiensia e Zambia, ekizibu twakigonjola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukosa obutebe ne tents.
3: Tukubire ku noti 758, noti emu 714.
4: Erimu teriggwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu virtual sports za 22bet. Osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne virtual sports za 22bet. Nyumirwa crash games oba casino ne slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.
5: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu bapini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
6: Beera bulindaali eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biduma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulya ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 344 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
7: Kati ensobwa ebyemizannyo 2026 ayokya tosaana kumunyumisibwa ali gumite. Muwulirize ng'okuva ku mmando okutuusa ku lwokutaano ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire live ku mpewo za Radio Sapiensia era nga ku mmando eno ogenda kuzza omwezi 7 Septemba bano be tusobera mu nnyumba ya kakensebwa ebyemizannyo 2026 Ssentongo Twaha tumwebaza Steven ava Namugongo ono wa Man United mukuba 5 wano ku butaka wagira Vipers SC ali Independent katibwa Beka wa Arsenal banatemego b'ekikopo kya Bulaya 2025 wano ku butaka wagira SC Villa nga ali Independent Kisitu Edwin yava Kibuli ranga na iwa Manchester United.

walikushina mwenyakato nye zanya fama idio sapiens nkruza magazansro ya muziki nivi mizanya mbamuita the agent kaimba kama nyituwa ngadi dadi dadi azina zeda chika mnane za kaita kusawe tano hezama chagulu na kuruwa lido tugenda kuhira ngatuwa ya muta ndiko kubango teka kwa airtime ndiko kubango ugeze simu sawe na kubakate ugena kubanga tuwa ndiko kubanga tuwa ya by the way urwani mbade nzija nisa ngaba naba eni nisa ngaba naba eni yupi nisa ngaba naba Mbadenzi jani sanga habana angabanji nyo Ibamba dobu So hati nga sima nchi genda maso Maze kutuka wano Nembu za magala Mwanyi magala Magala ya agenti weni Yane mwana simulati dobu ze Nembu za magala ni mga huwai Ubusati nga mwanji kukubo Nangambo lwalero Bobi Wine zide Mbu habana ba eni yupi Bata andisewo Bobi Wine Habana ba no Habana ba na habana ba no Mbu Bachi tongo za Buli sande Esoka mwezi Ntibira Bobi Wine zide Evya dalamba desimanyi Nze mbagude koga Bagi jiriti Ntwaki na Nagani kuhu Nene boka walia Inaka kundi kiyansi Ndiki dao Nene babu beka kawali Yanga Alinona aniona Aniona mobilizer Ya aniona Kuwembo Ikabu ina ubukundi ubejirawo kati sabi tegede magale antanga aziza na ngambo wae lero Bobi Wine zide ni mga kubadi nti walu tongo za bulisande semba bulisande soka mwezi tevira Bobi Wine zide wana wana alibate ndaba kuwa na omwana omonga bakubabate ku interview nkakati yaduka yaduka teka kati yaduka kati mbuchi kaina kiatu gamba ya duka umwana na msomeda ebya wandikibwa agamba aa Yesu Kristo nga ya duka umwana agambye Yesu Kristo nga ya duka ni mkiza kukwibida wano mbitabo ndawe Yesu Kristo ya duka de because umwana agambye Yesu Kristo nga ya duka katina ya liyatia otujira no jira mu nulia ewa tulabane Yesu Kristo mwana wakatunda yalia ewa chivudi nkuwato Bible ndabo mwana wakatunda Yesu Kristo yalia di ewa nenzo jukirevi serevyo nga Yesu Kristo ya kazaliwa uli dekwate chitave chitukufu tusomefe na Yesu Kristo ya zaliwa kakati waliwaba sajia Of course nsi ya sanyuka, ndabaga mbaba funye kabaka, kabaka wala kabaka zali dua, kumbe kabake erode chamu yisabubi, Yesu Kristo ya zali wa, erode ke erode chamu yisabubi, nagamba nyo ya yagala, wakutuwa lobu wa kabaka buange, kabake erode. Kakati abasajja bano the three wise men bayitaba amaji emunyenye byakulemberamu ngabagenda okulaba kabaka azaliddwa bamutwalidde ebirabo Herode n'abagamba bwe mumulaba mukomewo nange mumbulire wali nange ngende musinze n'omugamba kale sebo igwe tujja kubulira the three wise men nibagenda nge munyenye bakulemberamu kakati mu kiro malaika nebatukia tuli mu njiri esuwe wao mkama ebazibwe ekiro malaika nebatukia ira mukiroto nebagamba temugezane mubulira kerode Yesu Kristo wali tayagala kumusinza ayagala kumutabusi owulide kakati the three wise men bamala okutuuka Yesu Kristo wazaliddwa ni bamuwe ebirabo bulungi nnyo ni bamuyozaayoza tebadda yeewa kerode kerode n'abalinda nga tebadda kerode n'abalinda nga tebadda nga baagala abalagirire Omwana ono wali agenda amutti kabaka okimye ekimu bwakabaka bwange buwulidde kakati era malayika n'etuukirira Joseph ne Mary mu kirooto n'abagamba mwana mulye ewa wano muveewo Herode ayagala banyiga Herode ayagala kunyiga mwana Maria ne Joseph ne balya ewa ne badduka e Yerusalemu paka Misiri Dahari omia ya badaga. Ah, nga Yesu yalia ewa yalia titi. Akati Yesu yalia titi. Bo yalia ewa. Bayi dawe boboso mi Bible yeyo. Yesu weba mundu se misiri. Nge Herode ayagala kumuta. Herode yanyiga. Kakati nga bano the three wise men nga tebakomyewo obusungu bwa Herode kye yakola n'ayisa ekiragiro executive order n'agabulikaana ak'obulenzi myaka ebiri okudda wansi mubute kati ng'alowooza n'amuttiramu
Mwambi wana nebabu tabu, nane babu sadake mitwe. Nengo unu yali deda ewa. Bano babu kapil, nakebali ba. Mwambi wana nebabu tabu, nenga babu taluoli. Nengo li yali deda ewa yavude woda. Mwana wakatonda nga yavude woda. Nifati mkerezi ya katolika, tuina yolo lunakuolo. Is it 28th December? Tuliita Day of the Holy Innocency. Mwambi wana batayina msango. Mwambi wana kuolo lunaku. Nakuolo Day of the Holy Innocents 28th December. Na ye bosama Bible ye gamba ntielode wa amalo kufa malaike tukirira Yosefu ne Maria eva gamba kati mukome weka keroda fude ulid ya Bible sisi wade kutukirira bantu sechinomu kwe kuita mu Bible aida mugo

Esomo eriyokubiri. Bitusoma mu bbaluwa Paulo omutume yawandiikira ab'e Roma. Abooluganda, tuwabangako n'omu gwe mulyako ebbanja. Wabula mpozi ery'okwagalana. Kubanga ayagala munne yatuukiriza etteeka. Anti toyendanga, tottanga, tobbanga, tolimbanga ng'owobujulizi, toweegombanga. Oba waliwo mpozi n'ekiragiro ekirala, byonna bifunzibwa mu kiragiro kimu kino. Oyagalanga munno nga ggwe wennyini bw'oyagala. Okwagala munno tikuganya kukola kabi n'akamu. Kyekuva nno kutuukiriza etteeka.

0: Umukama bere namwe. Ebigambo ebibanja Mukama waffe Yesu Kristo ebudde Matayo. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, muganda wo bw'akuzzangako omusango, genda omukomeko nga muli bwa babiri. Bw'akuwulira nga muganda wo oliba omuwonyezza. Naye bw'atakuwuliranga, ddira munno omu oba babiri, ekigambo kyonna kimalibwe abajulizi babiri oba basatu. Abo bw'aba tabawulidde n'olyoka obuulira ekereziya. Bw'atawulira ekereziya, omuyisanga ng'omukafiiri omupubulikaano. Ka mbabuulire mu mazima, byonna bye munaasibanga ku nsi ne mu ggulu nga bisibiddwa, era byonna bye munaasumululanga ku nsi ne mu ggulu nga bisumuluddwa. Era ka mbabuulire, ababiri mu mmwe ku nsi bwe munassanga ekimu okusaba ekintu, Kitange ali mu ggulu agenda kukibawa. Kuba ababiri oba abasatu bwe bakuŋŋaanira mu linnya lyange, nange mbeerawo wakati waabwe. Kino ky'ekigambo ky'Omukama.
1: Sebo Cathedral Administrator, Omusinyori, Mukama n'Obumukama, mu kutendera gyammwe, abakulembeze baffe mu ssaza, abagenyi abazze okulamaga, ate naddala abagenyi ba Ssaabasumba abaleese saafu kuwagira emirimu gy'essaza, abooluganda mu Yesu Kristo, abooluganda mu Katonda, saba tusooke tuyimirire. Ekyagudde baganda baffe ne bannyinaffe ab'ettooro, naffe kitukwatako twabakkiririza mu Bwakabaka, tusabire omugenzi ate ne bannaffe. Mukama bagumye. Ayi Mukama, muwe kino ekitaggwaawo. Ayi Mukama, muwe ekimuli ekitaggwaawo. Ayi Mukama, muwe ekimuli ekitaggwaawo. Mmeyo gy'abakkiriza abaafu, Mukama akikwatwa ekisa gywa ekimuli eky'emirembe. Tuleeko. Nsaba kwebulira kwaffe tukwesigamye ku kigambo kya Katonda ekiri mu Vanjiri, naddala olunyiriri olusembyeyo, nga Yesu agamba, kubanga ababiri abasatu bakuŋŋaanira mu linnya lyange, nange mbeerawo wakati waabwe. Abooluganda mu Yesu Kristo, nkakasa muli nga nze, bwe nsoma ekigambo kya Katonda oluusi nfuna weesikattira, weensoberwa, awalala wansanyusa, olala oyinza n'okunesittaza nga ndabanga okwekuba endobo nga byensomye ate biringa ebiwakanya ebirala bye nali nsomye awalala. Tukutavudde wala abooluganda, ebigambo ebyo byensembezaayo nga bivudde mu kamwa ka Yesu, baabiri obasatu bakuŋŋaanidde mu linnya lyange, mbeerawo mu makati gaabwe, Omukama yampadde omukisa okubyebuulirirako nga bwe nnina omukisa okubibagabanyizaako ka ngukozese. Kuba si kulwa nga nammwe bibadde bibasobera oba bibasobeza nga temutegeera bulungi wa tulina okubiteeka. Banga ate bangi beekwata ebigambo nga bino babi yeku atako ne baga ntolabye umukama aga nti babido wasatu bamala katibi nebyo genda kusande tusome misa ngabo moze wano Yesu abiyogerera kuwa nolo eche wensigaleka wane familia yangi wane funo omuntu ne tusoma chimala umukama achiogede chawandikibwa anti twagala nye byawandikibwa akati abo nebikwata ku kerezia ekibiina etegeka ya kerezia gyetwandise ddiini eyekibiina erina n'enkola n'etegeka n'amateeka abo tebakyagalira ddala kubanga balina ne kyebeekwasa kiwagira endowooza yaabwe ate abalala ne bagamba nti ekitegeeza essaala gye nsoma obwomu eyo Katonda tabaawo Yesu tabaawo tagiwulira ate nga Yesu y'omu yatugamba naddala muddo gw'ekisiibo ng'atuyigiriza ekyokukola mu kisiibo okwegayirira n'atukanuga nti weggalire mu kisenge we osome essaala zo ng'oli ne Katonda wo ye akulaba tewetaaga kweyolesa eri abantu kufuula mwoleso bandabe awo nno essaala ey'omu yasekinnoomu kanjogere bwe ntyo gye nsoma nze ne Katonda wange awo mukama atabanga agiwakanya ate nga kyekisa okwekuba endobo awalala agamba nti kyetaagisa ate nga mu butuufu oba tosobola kwegayirira bw'omu okwegayirira okw'abangi tojja kutegeera tojja kusobola kubanga yewava omulamwa gw'okwegayirira ng'omanyi okwegayirira omanyi okunyumya ne Katonda kati bw'ojja n'osinkana banno ne tugatta ekyo kye tumanyi kituusize tukola tujja kwegayirira bulungi era nga situli mu kweraga kwolesa abooluganda tulina okutegeera buli olusoma ekigambo kya Katonda si vanjiri yokka okwetoloola kwakyo kye bayita context nga bw'olaba omwana ani amuzaala context bwe tulaba ayibiikira Maria ng'akutte Yesu context ya Yesu eri kubiikira Maria ng'amba Yesu mu bw'omuntu bwe oyo nnyina era tulina n'ennyimba nyingi ezigamba nti oyo yategeera mutabani we kyetuba tuyite uwe gw'omutegeera omuganda agamba zaala omulalu yamumanya ono si mulalu naye bikira Maria yamanyi Yesu okusinga ye context ya Yesu kyova olaba Katuliki ne bikira Maria awo twategeera bulungi context ya Yesu si kumufuula kyatali kyekyo kyali yo context ey'ebigambo nga bino nayo yeesa kubanga buli lwewuulirira nga togendere mu context tojja kutegeera tosobola kwebulira ku kyotategedde emirundi mingi Yesu batugamba nti olumu yayogeranga eri abantu the crowds ate ne batugamba nti ng'ali n'abatume be the selected few abo be yatendekanga okumala emyaka esatu seminaali yeyasooka yeeyo mu ndagaano empya Yesu nga yeetendekera abatume be kumi n'ababiri mala myaka esatu yeetendekanga okubabuuza n'okutuusa kati temunnantegeera ye kino mwakitegedde oluusi nabo ne bamubuuza ssebo tunnyonnyole kale mwe mwesiimye mwe muli nange saawa bina nga bwe tugamba naye bali abalala bawulira ne bagenda nga tebategedde awo nno Yesu yawangayo budde okunnyonnyola okutendeka abatume be kubanga ajja kubalekera obuvunaanyizibwa oba okukulembera ekereziya mu linnya lye ng'alina abawadde n'obuyinza nga bwe yawa Peetero ng'amuwa ebisumuluzo ate n'amuwa n'omuggo ogw'obusumba naye nga tajja kuba yekka yakulembera ng'ali wamu ne banne naye nga bonna bakola bakolera wamu ensonga y'emu yakulembera kereziya omwemuvu ate nga bwe nkyanjudde nga tutandika misa abasumba baffe Ssaabasumba aliwo ng'omusika w'abatume Papa Leo aliwo omusika wa Petero abo Yesu ng'ayagala okubawa abatendeka mu ngeri enjawulo abannyonnyole buli kamu awo n'abo bali nabo era baagambye kubanga ababiri obasatu bakuŋŋudde mu linnya lyange ndi wamu ndi mu makati gaabwe ebigambo bino kontekisiti yaabyo olina kubizaayo mu ndagaano enkadde mu kintu kitabo kiyitibwa Deuteronomia Yesu gy'abijja kubanga yali mu Yudaaya asoma ddiini ya Kiyudaaya yajja okutuukiriza byonna ebyetaagisa okutuukiriza ebitasaanidde n'abireka ng'ekitambiro ekikadde yakireka n'ateekawo ekipya n'ebiragiro tiyabijjaawo n'ebifaanana bwe bityo mu bimpimpi abooluganda Yesu atendeka abatume be mu bukulembeze bwabwe ku nsonga y'okulamula kubanga eri mu ndagaano enkadde ye wava nti ku nsonga yenna ekwata ku kulamula ku kusala omusango nga munnaffe abadde asobezza oba babiri basowaganye okusala amazima obwenkanya kyetaagisa abajulizi babiri oba basatu akati Yesu agamba nze njja kumbawa obuyinza mujja kubanga mukola mu linnya lyange nze atalabika nga mulamula mu linnya lyange mbeera nammwe si kusoba busomi Saala kuba kyetugambye singa kyetugoberera twandibadde situli wano nga kyetugoberera twa Saala ey'omuntu andi tetugisoma wabula ennamula abatume Yesu abakunjula mu kulamula ng'abatume ate balina kubeera ababiri oba basatu kale nno tutavudde wala tulina mu ekereziya kyetuyita n'amateeka g'ekereziya canon law na mu ekereziya kyetuyita ekooti era abafumbo beeyonera nnyo kooti wenabeerera mu kooti nasinga kulaba nnyo nsonga z'abafumbo tugiyita emisango kubanga essaakalamentu lyammwe liri mu bungi bangi abaliyingiramu naye ate abaliyingira mu butuufu ne balitambulira mu butuufu oyinza okwesanga si bonna akati nga waliwo ebitagenze bulungi omusumba aba ne kooti ate n'ateekawo amuyambako judicial vicar asobole okulamula obulungi ate ng'agoberera amateeka gatuyita canon law agamuyambako Yesu gy'ajje era n'awa kereziya amanye kereziya agenda alandulula mpola mpola ate n'amateeka ne gagenda nga gakyuka okusinziira ku mbeera ate n'engeri gye twongedde okutegeeramu njagala kukkaatiriza oluganda leka kwesibanga ku bigambo bino ng'olowooza nti bikwata ku kusoma nga bwe tuzze okusoma gw'osigaleeka kubagaa nti babiri basatu bamala oba olema okusoma essaala eza bulijjo kubanga mukamagaa nti balinako babiri basatu kino kikwata ku kulamula okuleetawo amazima n'obwenkanya nga waliwo ebitagenze bulungi okulungamya ate ky'omukisa omulungi amateeka ga Katonda tegaliwo okubonereza galiwo okununula amateeka ga Katonda amateeka g'ekereziya Ssaabasumba agakozesa okutuyamba eddembe lyaffe ery'obuntu lisobole okuvaayo bulungi n'ekitiibwa kyaffe kireme kulinnyirirwa amateeka gano gatununula gatuweereza kati Ssaabasumba mu budde buli abatume yaweebwa obuyinza obwo naye nga tali yekka sooka Yesu ali naye ate Ssaabasumba afuna abamuyambako mu buvunaanyizibwa bwe kyetabudde nga tumusabire nnyo n'abasumba baffe abalala batukulembere bulungi batulungamye bulungi nga tayiiya buyiiya Yesu amaze okuteekawo entandikwa kereziya ajjazimbulukusa entandikwa eyo tuyamba amateeka ga kereziya okutakwegazaanyiza mu kereziya tweyamba amateeka ga kereziya okufuna eddembe lyaffe ekyokulabirako njogedde ku bafumbo oyinza okuba nga obufumbo bwote bwatandika bulungi oze owenyera nabwo oli mukomera ate nga mutuufu tolina njegerezi kusiba ekyo tyali kibaddewo jangu weyanjo ne Ssaabasumba ogenda nti ssebo okuva olubereberye kumbo wafabuze bade mwe mbaliga nebifana na webitio walikino wazuru wate darakubo ubelebelie ujia kulia nga baga ante sunzira kubietu zude saba sumanga akuwa ensara ensara woi agamati damu you are free dembe liyo start again start again zori wajoku okwe jusa muli musosoroti wendao ya wagamu kari vio kusinye dua start again kigenda mirembe you are free amateka aga kerezia gasibu keno yona tusabomu kama atuyambe soko kutegere chigambo chi okuchebu ulirirako n'okukissa mu nkola ate olwaliyo nga batu wadde omulamu gw'okulamula tuleme kulamula nga bwe twagala tweyambe ennamula ensengeka ya kereziya eriko n'abakulu baffe sikomye ku basumba bokka abali abakulu ab'enkufiira naye ate ssebasumba bwateekawo omukulu w'ekifo ate oyo naye alina obuyinza n'abasosoroti ng'obugwinza obw'okusonyiwa ebyo baweebwa nga miseggwa kuwa obusosoroti waba mugeri ya njawulo era omusumba asobola okubujja ku musosoroti kakati ojira otuula ku katebe sikukkiriza kukola kino nakiri n'okwejjusa sikukkiriza tusabe embeera eyo omukama gye yateekawo tusobole okugitambuliramu obulungi ate n'abasumba baffe nga batulungamya ensonga ekwata ku ssaafu ntegezeddwa nti ate obudde bujja kutuuka era abakulu abatutwala nga bayamba kusaba sumba fenna tuyamba kusaba sumba okutukulembera obulungi mu ssaza ng'alina ensawo eddukanya emirimu gy'essaza ate nga mirimu gyaffe kati omwaka onubaga nti tuli ku nyumba kuzimba ennyumba y'abasuloti abakooye abakadde abalwadde ogwo mulimu gwaffe saba sumba kyatukubiriza yatandise ebyo waliwo abajja okunyonyola okunsinga naye yonna yennungamya ya kereziya yesu gye yajja agunjulamu abatume naffe bwe tujja tutambula sibigwa bugwi kereziya tayiiya mukama abeere namu tuyimirire twatula okukkiriza nzikiriza katonda omu
2: Yeah, what is this? I don't know.

Era malukuri echechu nadira kalisi ne yebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti onekalisi omusaayi gwange ogwendagaana empyato ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera bangi okusonyiyisa ebibi kino mukikola nga lwaku.

0: mu owangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa izo ko wangulile mukuzi boda boda 20 obugaba ne kubukadde 42 obugabi bwakagwira wo niga munyisi star emu musanfu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes o kuva mu MTN ngatuli wamu vibes afete zilemesebwa
1: MTN
0: MTN enungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
2: Mukasera kano katukutuseko program edobozi ly'omusumba. Edobozi ly'omusumba wano ku Radio Sapiensi ya.
3: Program ene wagidwa St. Leonard International High School Kachindu. Erisangibwa okumpi n'ekigo ky'emwera. Musaza ly'ekiyinda mitiyana.
2: Ochawuliriza edobozi ly'omusumba.
4: Chenda mwenye katanyeze nyafama, Radio Sapiensi nkulize ya magezi, nsio mziki nebi mizanyo, edogo zidi umusumba, nesanti leona di International High School, kakindu mitiana, yesomero liyafu kumusenji buwekerezi ya katolika, abana pate kateko kudayo kusomero wiche, jia buwewe guwako walikuru na kurumu kaga, abana badia kuranga badai. Ngetine kuzo mwezi kumina nye, sise tuwabagamba nga kumina nye, jia kuwa mande, wei. Abana baddamu ku Mande nga 14 ba St. Leonard International High School awono mubaleete abana basome ate namu abateekateeka okuleeta ab'omwaka ogujja kirungi nnyo ne weekwata ekifo okwekwata ekifo okubira director ku noti 07 07 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 jona ate kumunzikiriza zonna ate abaana abakwatira ddala abasomesa kyebabawa kubanga abasomesa bo bamutindo. Zose bulime Gideon Peter mbagaliza okuwuliriza okulungi naye nga bwemutuwa abaana. Olwaleero nkututtewa Kitaffe Ssaabasumba His Grace Paul Ssemwogerere yaguddewo era n'atongoza mu butongole omwezi ogw'obwenkanya n'emirembe. Twabadde Gayaza wali era nga Father Emmanuel Sitta, Director of Justice and Peace, yabaddewo nnyo n'abakulu abalala. Kakati eddoboozi lyenkuleetedde likwata ku bwenkanya na mirembe. Ssaabasumba bye yatubuulidde Gayaza, njagala naawe obigabaneko.
1: Twebaze Ssaabakristu obugambo obulungi bwatuwuliridde. Twebaze ne Episcopal Vicar yatwaniriza ate n'ebigambo ebirungi ebitugumizza. Twebaze Father Sitta, Director wa Justice and Peace, yakoze entegeka zino ez'okujja tukulize wano okwatandikira wano enkola n'ekuza emirembe mu mwezi gwa September. Twebaze mukyala Bakitte akulira ekitongole ekya Justice and Peace Marketplaces, ate n'oyo akulira Justice and Peace mu parish eno. Ssebo ssentebe w'akatale n'abalala bonna abogezi nyabo architect webale ebigambo byotuwulidde ku pulaani egenda okujja. Nebaza n'enkolagana ennungi, webale okunnyaniriza obulungi n'obuluulu bwe nawulidde. Enkola y'obuluulu yavaawa kubanga akaluulu ssebo kayinza okugoba abantu nti kyo kiri wano. Akaluulu ak'obulabe kavuga katya? Mwebale kubeera na mirembe. Kainari Wamala abatumidde nnyo, akyaliyo emyaka 10 agenda giweza mu Desemba. Ate akyategeera bulungi mugezi alina, alya bulungi, anywa bulungi, mumuweereze kubibala. Njabituusaayo abegayaze bakuweereza kubibala. Asanyuke. Twebaza ne Father Mutyaba yalina ekirowoozo ekyo n'akiisa mu kainari Nsubuga, kiikyo mu kainari Wamala n'abalala abaddirira okulabaterawo eka nnya namba okukolerako emirimu gino egyekereziya. Nfuniddeko ebirungi bingi nnyo, mwebala okukola obulungi, temuseera nnyo, Erano za temuserenge esonga rwanti bajanya banno kulawa ne bintu. Babisera. Ate mutume mutunda no bwenkanya. Kilo kilo mere kilo ndikagamba ndi kilo namba no ne tetuka. Obwenkanya chintu chikulu nnyo. Kilo enyama ewerenga de kilo enyama. Nagenda olumu kukatale sita kitogera kwa kuma kumasakao. Kule masaka, nenda vijanjaroga vinyirifu nyo nyo nyo. Ah, nebikuwa, nenga kangule kubijanjaroga. Nengule vijanjaroga, okutuke kaba na nevanganji. Kawuku nari mbijanjaroga mwishifu. Nenga ntiba wate virunji, ntiba wate kungu kungu, baka tawe virunji. Nemu, neno wansi. Nenga mani, nenga nisao, endewe ya rumondi. And then I go back to be a real naked take our weather. Never better around there in number, not even. Then I take two car. To where they want to be in Kanya, never Kutunda. So when it's to Funemi and the Kubanga, or Rokume, like a Wukumia when Nagura, but remember the Katara, Kuchaka Kurayo, Rasikana Kudakurachi, Daniel, and Chang Kirachiri, or Mutomichi Akora, Kubanga made me Jakorachi, Nasika and Nakum Mutima. Utavera uwe nkanya. Halu tuwe no uwe nkanya. Uwe nkanya ule eta emile mbe. Kena tuwela bantu uwe nkanya mtufu. Na hapa woke tu wako. Habaka lukutuwa letaka. Habaka simba hondi yali ya jaja. Atofe tu wakula weta. Mwe kume mutima. Tituwele na emile mbe. Tuwelewo. Tuja kufuna. Tuwele no uwe nkanya. Tuwele no uwe nkanya. Tuwele kufuna na emile mbe. Mkitundu. Kwewa ze saba kristu ugambo bulungi watu uli lide. Kwewa ze na episkopo vika ya tuwa niliza atene vigambe bulungi ya mitu kuniza. Kwewa ze Father Sita Director wa Justice and Peace ya koze endeki kazi na joku ya tukulize wano. Watandikira wane nkole na yeo kuze emile mbe mwezi kwa September. Kuleba ze mchalaba kite akulie kitongole cha Justice and Peace. Mwakita isis. Ateno ya akulira Justice and Peace upari isheni. Sobo senteme uwa katare. Nawa lao nawa kezi nyawa achite kituwe wale mga mnyotu uli teku plani yendo kutja. Neweza nengkona kane nnoji. Mwema lakunya nilizo uru njino uru uru uwe mna uli de. Nengkona nyo uru uru ya vawa. Kwanga karuru sebo akai njoku kubaba mtu mchechiri wano. Akaluluwa akopulame kakopu kakatia. Kuru njimu mweli za kubibara. Tacha nyo mwenge. Sempi jao, ni sempi jora miko. Mwema le kupe ranga mwemba tenyi ingida wali. Nembu uzanti hawa saja wala kawa ngati nanda wala saja watono. Mukatari. Umcharo muna nganti hawa saja wano ba. Nengezo kula ngati wano wano buyonka. Ikite yezawa sata we muri atemba raba wano wewat. Abami na wachara mwewa na nyoyo yedokuwe na mkatali kano uruji. Kwewa zane father mutiaba ya hime kilo ozecho. Na achisa mkainari subuga. Chicho mkainari wamala. Naba lava dila. Ukula wanatila u. Eka nyan namba. Ukoli la kemi ni mujino. Ije kere nziye. Mfunite kemi nungi vingi nyo. Mwe walokolo urungi, temusera nyo, Erando wa zetu mwishenengi yesho nga rangi wa badanyaba nilio kula wa nevi intu. Babi sera. Ate mutundeno na wengkanya. Kilo yemele kilo. Nekakamandi kilo namba atino nete tuuka. Wengkanya chintu chukuru nyo. Kilo yenyama yemele nga jende kilo yenyama. Nagenda ulumu kukatale sita kutogela kukali kumakuma sakao. Kuwe masaka, nenda yulijanja ronga binyirifu nyo nyo nyo. Ah, nebikuwa, nenga kangule kubijanja ronga. Nengule bijanja ronga, okutuke kaba na nevangandi, kawuku mbali mbijanja ronga mbijifu. Nenga ntila wate virunji, ntila wate kungu kungu, bata dawe mbijifuli virunji. Nemu, neno wansi. Nenga mani, nita kare nisao, endewe ya rumondi. Endele nga bachukupia kuyo na yoneki, techa awera. Nebo vero nama andele namba no tegu. Nenga techu uka. Tuwele bantu benkanya nemu kutunda. Sibone tufune mirembe kubanga. Olo kume laka ukumyo ya kwenye nagula. Budiwembe takatala kusangana kutunula yo. Ilasike na kutunda kukula yo chitanyo. Na chimchanju kila chiri omuto mchi ya kora. Kubange mirembe ya kora chi. Nasika na inaku mumutima. Ukuta vera uwe nkanya. Halu tuwe eno uwe nkanya. Uwe nkanya uleta emirembe. Pena tuwe era bantu uwe nkanya mtufu. Na hapa woke tu wako. Habaka lukutuwa letaka. Haba simba honi yari ya jaja. Atofe tu wakula weta. Mwe kume mutima. Tuwe ere ne emirembe. Tuwelewo. Pinda kufuna. Tuwe ere no uwe nkanya. Tuwe ere no uwe nkanya. Tuwelewo kuwela ne emirembe. Mujutundu. Mwe okubera oka abanji bwe mutisimu ina we mwenkana muri ngalukaka mushingawo ndabyawo mushirikalo we mundu ali omuye kayeka mbozi ngabala be kweshi abaintelligence kayi wabera me alabika ka ali omuye kayeka kubanga tikitweta kisa kubana mundu wano tikitweta kisa kubanga tuli bantu bachi mirembe ate mundu oleta oyachi ukuja kunga kono ikitaba angu doi mire embe kiyoka. Ne, wewe lawe mire embe tiketa kisana kama nadeka tuweteba na wana hatu kuma chichi. Aino msirikale wambi kuenda bine heta, mundu, taji kute konga agendo kola chi, nga alikulutalu. Aje kwa tide na larano kola, hila razewa nuku, chichamuna wanaku. Kupanga walue mire embe, enkula akula na chintu chukulu nyo, elate mjie wala, Father Mutiaba kumbi tuwali miaka jajime yansi nga kuhu miaka ngebili atenga tuwali bamu kwanu elana janga wanu mbisee rebyo na mbuga pichi na hapa kumirimu ejo kendo kula muparish ejenja uro elatu watambula na yetu kenda mulukumi murenda chinana mwetano haa mwaiti mundaba kuzarimu netu kende Kenya Nairobi Netufuna, netulawa Papa Yohana Paulo yajokuza Eucharistic in Congress in Nairobi mumwaka ogwo. Simanyi nene wana tuwajawa batuwala mkanda bacha aliwo waluwo mchala ya vawa wabigawa netugena haun mutiawa ya limusaja nga atunula wala nga yete gereza nga yagala kula kula nebe wana na alete mkula kula neyo. Bishop mkwaya na amu wakira. Naba labo nabo na. Nimu sanyi funyo kula wanga chiva. Tia tandi kate chikenda chikula. Era jari mkwe yo ndo oza wajwa kuwe la yuji. Era ndo oza mta kuteka o no muda la kwa mchaba. Jivuje mmazo kule mkula kula nifanyo kwete. Ate mjizimbe kukubanga. Mupati shindami ya kizimbe chivaise cha mchaba. Pele kandeti waluwe nekizimbe cha mtiaba cha mzimbi. Nechi kaso chike na kukua tenga tichina kukua. Mchimariti ze na chochi kwe. Mwakita andika mchi. Chikina kukua nechike na kukua. Aono mwerenga nekuno kukatale tuwele. Banani mutandise. Kalinari mwereza. Wama afana na mama, no siram sharif. Shaki. Mulimo oruwala bu nori latini. Latini. Mwebali. Kakati, mba Israel, uri Hebrew. Hebrew, chikamba chambile mbe, chiri shalom. Shalom. Era mba chikamba chambile, shalom. Auno chikamba shalom, sicha wa silamu, sicha wa Hebrew, sicha wa Israel woka, na chikamba chafe chirunji nyo. Era toka nangu kuchoke, roka nangu, shalom alaikum, atese ni musilamu. Aba kwa kariza mirembe. Awa kariza mirembe, uwele mirembe burunji. Nimbuza hivyo. Anaye, kari nari, bambraide nevi kajyo, tuwe yanzi za. Amanya achari na kitufu. Kale, ukubeda katuwe temirembe. Mubutada urusi, mubeda mwevizibu. Aba mubarokaba nawe, nateka mwa kantu, wadime kutunda. Ndiyo na mkazi atunda nyevi, yange tibigenda, yu mkazi, ya kita buwati. Uwa mshaja, wakazi wa singo kuruka makazi wa rukunyo. Masaja. Masaja wa rugachi. Nara ya toa mtu mtu, nye kwa sekino, bela nga nao bela mtu wa, yanidi za abandu urunji, bela nye kisa, basime ko, bangama ndi abandu, abama uri, nabi kwa tane vino, timunete mitawana. Ori angama nti waluwa akwani lizaji mulunji na kwe uwe video wesa tu na roka kama ndi ya kesi ya mtuwaru kuminaitanu nega akujieko akusikiriza awo nobena nomu kima kusikiriza okuakiriza okukuma oja kusura kutunde bintu wewe ulunji wewe maangu nenge ero chikora mubwe nkanya osura kwete mirembe. Ekwanga lino libonyebonye nnyo. Nadala mbisari vya kuronde ebyo. Nebira wena otakwe obukenge nokwera likirira. Nga bantu bali bubi nadala bavubuka nga batya. Twebaza omukama okulaba ng'obudde buno ate kati tuzzeemu okutebengera tutakkaanya bulungi. Tusaba omukama atuyambe. Tudde bannange nga mutweyanziza. Nja kukikuza nange. Tuwa mireme nga katonda tatuwa de mireme burunji. Katonda yentandu kwa ya vyona. Ate katonda ye mireme. Batu kambi Yezu ya sisi kana batume ya gamanti. Shalom. Mubele ne mireme. Ere ye chile tuwe kira. Mubele ne mireme. Tuwa mireme chintu kirunji nyo. Tusabumu kama atu yambe tuwele ne deme monsi yafi. Kutunawe ne deme monsi yafi. Mumitima. Tuja kula nyenseno. Awa mtu tuina mirembe, oriyao na yeo, osangu msajanga, yeyo geza yeka. Ngalame yeka wa msobe de, mkatero wa msobe de, muofisi wa msobe de, na atandika kuogera yeka na wane daru. Kubanga, awulitwe mirembe jona. Kusababu kama atu yambi, tuberenga tufu na mirembe, mwusi, wakule meze wa fawati tuwala, watukule mbele ulu unji, watuleti na mirembe jana madara. Namfa bakulemberwa tuberenga twagaliza banna family Papa Francis kati mugenzi naye yagala nye mirembe banna kalinali ndoza naye nja kuri yako bino si yakainali yakakusewa omwezi kuno tukukozese ngasome sala butsome sala katonda ajulira. Na tebe tukisema ya kajanja. Na wala nabate gena ndiwa na imu nubute mbiku wachi. Na wala nabate kule fujo. Alivu wako. Chachimunga ya wagama ni katukoze. Tutandisha okuyoyota. Budi wa mkaga. Tekite gezanti. Tuja kukulongo sanga wa mkaga. Ulo kawalo kabuli mwezi. Bono ni nangu mwezo mudamo kukua kumbuli. Okoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Olewe kunye nila wanu. Longo isa wakabu unaku. Yose ngu yosubu unaku. Ukuja kwa makanika. Bobera muyonjo. Kuno okuteka wondi tuino kutongo isa mwamukaga. Kutunju kisa mwandi bata mwribachi. gwe ali awaka gamba omwana wo nti senyama nnyo ojja kunyaka mwana naba abaana balenzi n'abawala bonna mbayigirize sibawala bokka bokka nti alabika obulungi naffe abasajja tulina okubeera abayonjo abakazi ekyo nga mukikubidde mukubidde ono aleta omucere gwa kalinaali bagambye ejja kutuyamba mu kitundu ate tubeere order tubeere ne order ogenda okulaba nga oza okugula bonna nga bakukayanira leka omuntu amale lwaki okayanirwa buli obulwane byogula etangweno ate nga alina amaaso nsobola okulaba wesiimire nti njagala kugula kino oba kiri webale nanansi sefiki asomba nga bwomanyi buli muntu yeetaaga emirembe ewuwe era kenvansaba tusirikire muddakiika emu yokka yokka olowooze ku mirembe gyoyagala ate tusobole okutwala mukama tumugamba ulize esaala eyo atuwa emirembe nandyagala muddakiika emu fenna tusirikire ke esaala eyo ejja kutuuka ewa katonda nga tutandika omwezi guno ogukutusaba emirembe n'owamawulire sirikira kye naye kamera gyereke nga yeekwata naye gwe ng'osirisa francis lwe tweetegekera

0: Chenda munya, katonyeze nya Radio Sapiencia, enkuluze ya magezi, ensulu y'omuziki, nebye mizanyo. Osibi otya, omulungi. Ateka nkwebaze, emidono tunajoto usizake engalo, olwesani ndoza tetuka kalu kana nyo, oboli awo. Jasi mbela yansi kuchuka, na yenga nazi kuno, abantu olwesani babe langa waka. Kwebaza mutonza abamu kenda kukuchachi. Na yenga kuzino, abamu ebyensimbi bibatwaliriza naye nkwebaza nnyo gwa soka mwekerezia ati no soka ogenda ku mulimu.
1: Ennaku z'omwezi ziri mukaaga mwezi gwa mwenda mwaka 2025 tuyingidde tulina emboozi eyamukyala Genza Julian okuva e Masulita bwe tutambula naye tukyagenda maaso n'okusasira bannaffe okuva ettoolo olw'okuba nti babirwako omukama. Tubasasira era tubakwasa omukama Katonda ate n'ebyo bigenda maaso byonna okulaba ani anamuddira mbigere bigende bulungi naye nga enteekateeka zo zikyagenda maaso oluvannyuma lw'ennaku olwokutaano okubanga yakomezebwawo kuno.
0: Sande ewedde twatambula ne mukyala Genza Julian okuva mu Masulita gwe twali naye n'atunyumiza emboozi yaffe abaweereza ebibuuzo mwenna mbeebaza okuba nti mwe mwasalawo kwegamba ke mutategedde ne muwuliriza ate omugenyi gwe mba ndeese n'abanga atuddiramu ebibuuzo ebyo n'ebya Sande nabyo twabifuna bulungi ddala era agenda kuba nga abiddamu naye kansooke mubuuze ababuuzeeko ate tweyongereyo. Maama buuza ku bawuliriza abaffe
2: tetwali nabo nnyo n'ate okukomawo ku mulundi guno amannya gange nze Julian Genza musiibye mutya abatuwuliriza. Mbebaza nnyo abaasobola okuwulira emboozi yange ku 94 katonyeze nnya Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi
0: ensulo y'omuziki
2: y'omuziki n'ebyemizannyo
0: tegedde ekintu ekyo yoyo gwe tulinaye mukyala Julian Genza okuva e Masulita era maama batuweereza ebibuuzo era byenjagala abantu abo baddemu ate tutandikire we twakoma Sande ewedde. Waliwo ekibuuzo ekyasooka kyava omukyala Justin Mulwana abeera Kasengaawo yakubuuza nti wali onyumya waliwo omuwala gwe mwali mubeera naye wasenga tiayogerako ku kigambo nti senga wammwe buli mukyala bagwali omuyita jjajja.
2: Nze nali muyita jjajja azaala maama
0: nga
2: yamuyita senga.
0: Tinagamba nti buli musajja senga gwafumbirwa afa temwaddamu kumwebuuzaako kintu ekyo ye senga.
2: Fenna twali baana bato n'oli yali mwana muto ndooza nga tuli myaka 14-15 awo nakati ye nga bw'onoonyumizaako bato banno ye yatugamba nga nimbabuulire nti senga buli gyafumbirwa ngenda naye naye tumalayo akaseera katono omusajja n'afa nange simanyi lwaki naye nga tetuyinza ate kuddawo okubitwala wala nti kiki kwenna tumanga twali fwenna
0: tulimwafulamu kwebuuzanga wano jjajja mwe amaze okufa
2: fe twagambako bakadde baffe ndi mmere yatugamba nti ye buli senga we gyafumbirwa omusajja afwa yekyokka ne biggweraawo
0: yadda we mukyamuwuliriza kikoye
2: mukyalanakatono tetwaddeyo okumuwulizaako n'akatono kasa twava eggaba ne tukomawo eno byakomaawo simanyi kkubo lye yakwata oba yakula oba teyakula saamanya kazeewo bajjajja baagoba maama nti naawe genda tuviire genda oli jjajja eyaliwo bamaama ne bamuaa naawe genda kati abo saamanya baddira oba yakwata makubo ki yamanyi
0: paka
2: ne guno gwakasa addayo okumuwulizaako.
0: Bagamba mukwano gw'abato tegufanseko gufanseko kati mwabiranga awo ne museka ne mukola bita temwaka
2: fenna tetwaddeyo okulabagana era kasita twavaayo byaggwa sitwaddeyo okumuwulizaako wadde nti oba mumuwulizaako
0: ate senga mmwe eyabeeranga naye
2: omukyala yali mukajjajja
0: omukajjajja ate ye
2: naye tetwaddeyo okumuwuliza kubanga twavaayo lumu ne tukomawo eno mukyalo jjukira twalinga bbunga gye twava oba yakwata makubo ki teri yamanya Nga muto munafu yali nga atubira ku. Alugamba senga wange muli jafumbira omusajja afwa.
0: Okay. Yo no obitegedde ekyo nne kibuuzo kyo. Ate mukulu Ssebwato owerungujja ye yakubuuza nti omwami obuwo yakolanga mulimu ki?
2: Yalinga musomesa tisha mu bibiina era yine ebbaluwa ye yali mutendeke kubanga ne mukutayalinga era yafuna ku pensoni kakuba nti era sente zimu za nnemera y'okugoba okujjayo naye nga yalinga musomesa.
0: Yasomesaako masomero ki?
2: Yasomesaako wano ekiziba primary school, n'asomesaako katika Mulayiti College, n'asomesaako ewa Buyinja, n'asomesaako eggalamba.
0: Eggalamba kyekiro?
2: Galamba nakyo kiri enungu era oyita muno bw'oti n'odda ng'ekitabo nga n'odda eggalamba olyoka osoma okwogenda ematugga.
0: Era kyonna kiri emasuuli?
2: Kiri muno era munnaakanya.
0: Masuulita.
2: Yandibadde nga masuulita n'engeri ebyalo bwe bibeera bwe bityo.
0: Okay. Mugerwa Lawrence Egango, bwe wamala okufumbirwa obuteeteeyi bwe watunganga mu bayindi olwafumbirwa tewaddayo ku butunga?
2: Naddayo ne mbutungako ekiseera kitono. Naye nange ne nkoowa olw'olugendo ng'ate kati n'eno gye nnali nga ntandise okufuna amasomero. Ne ngenda nga nkwatayo akasomero kange ne bampa yunifoomu ne ntunga. Olwo biri eby'omuyindi ne mbyerabira ne mbivaako.
0: Teyakunoonyaako?
2: Baliko zitwalinga bangi nga bw'omanya abayindi. Yeeyuza agajjula n'agenda ng'agabira muntu ng'abakozi bangi. Mutunga kukola ejja nimuleeta nimuteeka wali ye n'atunda.
0: Ojulidde mukulu Lawrence. Yaddamu obuteeteeyi yatundanga yunifoomu za masomero ate ye Musisi Enoka we wakyalo nawandiise eki kino Musisi Enoka n'akulabye mu lutalo obujjanjabi bwabeeranga butya?
2: Teyali bujjanjabi. Twabeeranga awo waliwo kano akadde akakaawa ennyo tukayita ka kwiniini ak'okuttala ako oyuza buyuza paketi n'okola ki? Noonywanga naye nga teyali toyinza kukanywa kalamba. Wayuzanga ka akagundi kamu bwe kati n'oteeka mu mazzi naye n'ekikopo ekyo kye wateekangamu akantu ako ng'okuddayo okukinyweramu nga kikaawa obufu obubi twakayitanga ka kwiniini ak'okuttale. Akadde akoso kabeera nnyo ku nkomera mu bibuga eyo. Kabeerako obugundi obuleebeeta weebuti era abasinga bakakazaakulya Nakasero. Bakayita Nakasero. Omusujja bwe gwabanga gukulumiikibwa kwatangako n'oteeka mu mazzi n'onywako ne gugenda.
0: Tewabangawo nti
2: omwabeerako
0: okuwantuka nga mwabeerako mu nkambi nga tewali wali awo nti waliyo bazungu
2: bano. Enkambi okugituteekamu nga tumaze emyaka etaano. Nga batukunudde eyo mu byalo tukooyeeyo ne balyoka batuzza mu nkambi okutukunganyiza awamu. Omwo baaleetangamu ku bujjanjabi bwo mu nkambi. Baalabangayo olunaku ne baleeta obujjanjabi ne mufuna ku ddagala. Naye ng'eri mu nsiko gye twabeeranga teyali bujjanjabi n'akatono.
0: Okay. Nalweso Bernadette okuva ejjandira mu kitawunga gye mwaddukira mwamalayo bbanga ki?
2: Mukitawunga eyo ndowooza twamalayo emyezi ng'ebiri gyokka. Ng'emmundu yeeyongera kutaba butabi buli kaseera emmundu yeeyongera kutaba. Omwannyinaze wekuŋŋaani naye nkubuulire baaba nti kwata abaana odduke mugende wala. Kuba abaana bajja kufiira kuno. Awo mutabani wange omu Ssemujjusi we yaddukiranga ng'agenda eri waggulu ku kiyizi unaakati. Ennyumba yaliko ebbalaza ddene nga baaliibira waggulu. N'alinnya kuli waggulu n'alyoka gati eno ye masasi etokota ka ŋŋende ngirabe. Naye twamalako myezi ebiri ng'era twekweka. Buli lwe zivuga ne tudduka waliwo era twadduka okuva mu kitabu nga ne tujja eno ekya bbumba. Ng'ate era waliwo akagga k'osomoka amasasi negabugu okuvwe galamba kubanga galamba era yewali enkambi ya Musebe nibabena ngake galamba simayi bajitanga kuba na mondulana yewali enkambi yabwe akati nge mundu etokoto okuvwe nga tusoka tudduka ko nga tusomuka nga tuddene kya bomba nakati mukukoma watugenda okukoma olweggulu nga tulaba embuzi bazisazi balembesa omusaayaawo n'obubuzi obuto okutalina musango nakuba kasazi ne bateekawo essuwaani ne balembekako omusaayi ne bubeeraawo naye ngaera tuyitawo entuka nti katuddeyo ate twebake bagenze ebitooke babiteme mulaba ebitooke babisaayisaaye buli kimu bakisaayisaaye embuzi bazisazi balisaawo mirambo bebamanyi ndooza busungu kulaba obanga tebatuuse ku bantu bafunye bantu bebasalaasala ndooza kye kyabaleeteranga ekyo nebaga nti kati katusale embuzi ng'ezo zetusanze
1: olina ezo zebaasala
2: nze ezange zaali wano zaali nnyingi naye nalabako twajja okugaa nti katugende tunone ku bubuzi tulyeko nga nabwo bwapaala dde amasasi gabutabula ddo bwataka akabuzi kamu ketwatwala netusala netulya naye ng'endala zonna zadduka maa twalina embuzi 15 wetwaddukira zaagenda
1: bwe baali bajja bukomyewo olwo ensi etandizzemu okutebenkera okuliyirira ab'ebisolo
2: ng'ani akuliyirira byebyo byenkaaba era yennaku ennuma yesinga okunuma twalina ente zaffe tetwafunayo buwagizi twalina embuzi zaffe twalina embizzi naye terina akamukuga nti kakamu n'essente za PDM nazo zitulemye okukola ki okufunako nokuga nti oba kanfuneku kasente kaakano nziremu nno ezimbe byonna teri wadde n'ennyumba yennyini tetwafuna mabaati nti tuzzeeko amabaati mwami wange yeekemba yekka ne tutunda eyo ensambya gye twali n'afunayo akasente n'ajja n'azzaako amabaati
1: PDM endagamuntu oba toyina
2: ne bw'oba ogirina
1: kiki ekirebalemesa
2: owange era ndowooza balondamu bantu baabwe bebakolaki bebaagala oyinza okusaba obuwanzi bwetwasabako nanga nja kujja mbalambule nja kujja mbalambule samulawo nambuuza olunda kunze nina bye nnunda mwe nja kujja naye bwe siisangayo byolunda kunze nja ojja kubisangayo mpaka n'embizzi ezo zenali ngenda okumulaga zamala nezigwamu omusujja nezifa nezigwawo
1: wangatowazaawo mbizi ndala
2: natandika okuzzaawo era kati nninawo bwe nninawo
1: naye kati woofiisi si gy'otuuseeko oba ani gwe wali olabye era ye akugamba si gwe kubanga mu lutalo wali munda n'ebibyo byafa ye akugamba ki era otuukirira ani
2: bwe twali tutuukirira okusinga omwami wange yali akyali mulamu yabatuukiriranga eyo nankani mu gurupu eziri mu masuuliita omu ng'agendayo n'abagamba nange mumpandiike nange nafiirwa ebintu byange awo webamuddirangamu webamugamba gwe tolina muganda
1: baali baba baganda
2: ndowooza baawanga baganda gwe tolina muganda n'awandiika najjuza foomu n'akola ki ne bamusaba ssente z'ebyo ebikundi byabwe n'azisasula naye tetulina ketwafunayo nti kaaka
1: bwe yafa wagdamu okugoberera
2: ate nga ngoberera kibyamulema mulamu ate kati nze ntandikirewa sirina wentandikira ne mukama wuno gyagenza okumpeera ekibonerezo kyeriiso kati kuba kati okyatambula woogende ngaowuzuma kuba nagezaako n'okukuleyiminga ku ssente za pensoni zaagaana baaddayo omuwandiike abaana mutime abaana bawandiike ebbaluwa muteekeko emikono ebintu ebimu nembijjuze byonna waliwo omwami mwere agambe ti nja kukuyambako nze okubitambuza naye byakomaako namwanga nti nze ngenda kubivaako nti ate bivaako nja kukuyamba nalaba nti era tafaayo nange nembireka abaana banga maama otawaanira bwereere n'essente z'ogenda okuleyiminga ntono ojja kwekaga nga otaddemu kinji okusinga n'essente z'oyagala nange nembivaako
1: naye nga wandiyagadde bakuyambe batya sofa oba akuwuliriza essaawa eno kubanga kuliko abakulu buno abawuliriza ensonga zino
2: kyenandiyagadde okunyamba kwe kumpa oba ku ssente za paliisi modulezo za PDM n'ezimbe wadde eriiso lifudde naye mbadde nkyalinamu otwanya otusobola okukola ki okukola okulima si kw'amaanyi nnyo naye nandibadde nsobola okwekolera awaka nembaako kyenkola ki kyenteekawo ka pulojekiti ngaako oba nkoko oba ki nenzimba ekiyumba nemmanya nti nkola ki wakati ateri solide tedetaru umutawana kwa wakati abasinga bangamba ndio kujja konge mwenye bajijemu tojja kutereera kubanga buli lwe kuluma erumya neriri eddamu ate eddamu eri wadde liraba obulungi kati nalo likendezeza saiti kati liraba kitono naye senga naye nfuna omuntu annyambako nanga nti mfuneyo kasente ne bwe nfunayo obukadde bwange nga busatu mbako wentandikira
1: nsala nabbanja mukowole ako kuno nga awuliriza
2: nange ne nsaba maama nabbanja ajula abantu bangi mbawulira nange yandinnyambye nambaako kibampa n'omwami wange yali muntu wa NRM nnyo baamutema n'olubale lwa Museveni gw'omuyiyiza ennyimba gw'okola ki bamusibye naye musajja watu naye yafa talina kaafunyeeyo we nkubirewo omulanga ne ŋŋa nti bandibadde bannyamba ne mbaayo kenfuna ne ntandikayo waakiri ka pulojekiti nange mbere kuba n'abaana b'okabirira balina ebizibu byabwe ate abaana bange abasinga baabo bafudde nakati mbalalamba ti yaliwo nekana akaggalanda akali ekawempe bennandibaze oli omufumba ayina obwana bwe lamba ti ayina ebizibu bye ne mukazi we n'abaana be kati onoomwesibako otya ono ali wano naye twenkana banga senga tulina nankani bankati senga mfuna akasente ngaako netwongera netukubisa ku matafaali ngaago netufunamu akasente tusobola okwezimba kubanga ne gye tusima amatafaali tubadde twagala kukola ebidiba by'ebyennyanja netulunde ku byennyanja
1: 94 katonze nya Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo tuline mukyala Genza Julian mukyala we masuliita abaawulira emmundu we yaseka agenda ne waloli yatunyumiza sande wedde nti abavubuka baagala nnyo olutalo
2: njagala zibuge ziddemu n'ogamba ono kyeyekomba takimanyi takimanyi era tekiwulirangako bubawulira buwulizi kubanga era abavubuka abasinga bazaaliddwa ku mulembe gwa Museveni tebaaliwo ku luli naye senga aliwo n'adduka neyeetikka ku bintu n'asula enjala n'agenda asaka emmere mmayiro mmeka n'ogyetikka n'ogituusa waka n'ogirya ennaku bbiri ewedde waate n'oddamu olugendo senga tebabyegomba
3: nkyawulirisa mutima gwange
4: damu nyakatonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuruze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
5: mukyala nakidde wankyayira ki amazima edduuka nkera n'enzigulao
6: temukyajja kumpagira ku sitiriwa ya kiki
7: kati nagwe esigiri ya forest of takwasanziro kati ezaliza sitiriwa yanzi sevinga abaamasomera malwaliro n'awaka

0: Omukuru wekifocha St. Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru. Yeba zabantu mwena. Aba wagido mulimu gwa kuzima parish chachi ya fempia. Banafe mwebali. Biona mubikoze. Mwebali nyo. Katitu sereka. Tuba ito kweta wa misinde muna vyaru. Ebiteke kedwa masomero. Wamune istongole chaba charabu parish ya fe. Nga 3 Oktoba bila bili mukaga. Wano weto tuuse. Omulimu kusamu amanyi. Kale tukohola abantu mwena beka sengeje. Banda. Namusera. Nkowe. Kavumba. Nabukaru. Jimbo. Bukasa. Mubango. Wachiso. Gombe, Naluvule, Senge, Chikokiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatuwe, Mwena, Mujetu sereke nyumba yomukama, Emijozi, jigule mitwale ebiri, ne mitwale etano, Eraji sangi wa kusendare bank wa kiso branch, kuparish, subparishes, naba kulembeze baba chala mparishi ya fe, ate tukusaba kworo jangu ne batiri ya mitwale etano, ero mkuru wechifo, haja kumera u, okute kule batiri yo, Mujetu sereke nyumba yomukama, nga tukaka santi twali wo, era Wawagira.
1: Hello? Owanga mutiabule, kati wenjo gana lampise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu yenji isiza, kati indiana na mubitara ya machi indi ya kubala kisi wagulu, ronengara, obato ndaba. Obambu ze?
2: Na ye na we. Na kugambie mita azibi satu, nga wakavamu raundi ye chibu ye, ngo yambuke machi indi ye. Haka tikora buoti, chuka, kiri na mpora mpora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi la bao, chinene, chirikonti pharmacy center.
3: Iye, chitofu nyo, a one-stop shopping center yoka. Edina muri karonda webyobuli mino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubuulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu ogula ebintu ebiri original ku pharmacy center ekibuye kuba ku nooti 78 362 6888 okumanya ebisingawo
0: Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mirimu jona. Eji kwa tega no kuzimba, okuwa plans ama yumba, no kuzisa mateka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, ama senyalaze, wiringi, ebi amazi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukore nzija, compound designing, ne gardens, ebi sarebi ya febirunji nyo, elabi somo kambuli imbera, tuwe nyumilize nyo mkula kula na yabantu, ye nsonga luachi, tuwa galota andike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tanu munana, bili zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana, bili zero mukaga. Oba noti msambu tanu bili. Satu emu satu, zero mukage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
4: Hello, testing microphone. Wow. Wow. Unuonye yume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo Jangu wano kwenye sapiensia ensambia Echechizi utuwa chigonjo ulada Tuina machines ezikola kuli mukolo wana Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala Ogukosobu tebe, ne tents
3: Tukubile kunoti msambu tanu munana Nauti emu, msambu, kuminanya Kakinsawe vieni zanyo kumi bidi avide mumukaga Ayocha, tosana kumunye misibwa Ali gumite Mwudilize mwukufa kumando kutosa kuruo kutano Kusawa satu ezechiro ruva nyuma ruwa mawudile live kumpeoza Radio Sapiencia Eranga kumande noge na kuzumezi msambu Septemba Bano betusuwe da mwenyumba ya kakensa webye mizanyo kume bidi ya habide mwumukaga Setongo tuaha Tumebaza Steve ni avana mugongo Onu wa Man United mkuba tano Wano kubutaka wagida Vipers SC Ali Independent Kazuwe beka wa Arsenal banate megobe chukopo chabulaya Kume bidi ya habide mwe tano Wano kubutaka wagida SC virang Ali Independent Kisitu Edwin ya vachibuli ranga na iwa Manchester United FC Timu edi serious wakufanko obo fisizoni no Hey Watimu sajidino junior school na kawuka Kakensawe vye mizanyo kume bili avidi mumukaga Kuruna zari gumite
5: Tulina mchala judi ya nigenza Ngabu imba gambi Hilawe tugende demokumu la moko Tulese ababubu kaba gamba Nti wabate wala banga kulutalo Atenga mumonge lo kubatisa Bo balagewa
6: tebasira banga ko newe bali kirabako bali damu kuchegomba mwanzi nokulira ekintu lutalo kati ngeyo jempulira mu America jibalwa mulasa pulire naku Ukraine nogandi kakati bali mukubona abuna olutalo ngaluvu nyako sagalira da kulira ekintu lutalo wakati futwali ne bibira binene ngodukira ko mukibira ne wakati weludda mu ogenda kudukira wo abantu wonna basawa sawa udda Yali ebibira malimiro onekwekawa mulimu wabanga netale wabanga netale jodukila mkubile yunga kukute ni mwesonsi kei ninyonye ita wakute inza kubala muli wansi mitimbi sigirize jemwe kwesi nekati sawa ya lero chekwe karuda lero kuja kuku ganti kante kawo utesi nuni bate chechoka
5: kata wabuka wandi wawade magezi
6: abagale
5: nchuka chuka
6: abagale nchuka chuka Mbabe baku mikiriza, jibaba bateta antara, kukuganti basabu lutaru walubimu. Kubango lutaru uja kudamu nebe baku kwa atako, manyati ugenzo ula mbobu fudi, ulibu ndila mukomera. Mwatebe lila beba kutebanji, neba mekawa bada. Mbaba mekawa ya waganti bakusiyo miyake bili ya satu bakutati. Elo liwa kubela mukomera lubeli, lanichi wagende lila chikulechi. Chibule katuwa ina kugumira chiri wono ugenda nechu.
5: Nanja wambaga amba tutuina tufiru hachi. Zendi mbuka sirina kene na. Ila nebuwe mbanga siri mutalo. Ila sirina chile mbona avona.
6: Kwa ina kuhulia. Maya toa ina kuhulina. Na yengu uhulia. Uine dembe. Utambula utambude na ugenda u. Nubude nebuziwa nuda wakawo na ukulachi. Niwebaka. Na yewewa nakuwata neba kuteka mkukomera. Edembe baba alikumazieko. Togenda kufuruma togenda kutayo kwe ya gara. Kati agumide shiriwo, osinga, ogante chijia chijia na ye, chijia kubieta antala. The game magazine game wa. Gumane shiriwo, okusingo kweta antala ugande haka tuwa kulodu talu tuludemu. Tuludemu ogende, wabanda kuwa atako, ogenda kuwela mchivone ze chisinga ni shioba doa kula chi. Na shioba doa suvila. Hei, ya kuwela mchivone ze kusinga shioba doa suvila. Nyinga atuwa nubadene dembedi ya. Nogenda wali obofunye chukumi n'okifuna obofunye wopakasa n'opakasa n'okusinga ganti bajja kusibira mukafukamu bwe bakutulugunya ekyo kiba kibi nnyo
5: yoyo no mushala agenza Juliani bamagezi gaba wadde naye nga ebyo wafe program si yabyabufuzi just uba wakumagezi sibwe guli ogwo
6: bwe guli
5: bwe tubaletera mbozi
6: kyesho
5: nkadde Mtu wa manye kati ya tege
6: atashiraba anga ku toshie gomba kushiraba toshie gomba mwanga nuotu no, wakawaka kwayo kukadira kumubili nubela mukazina toina lukui toina katali jojia ganti akatali kaka wakati nganze futu wa manye miyake tano mwusiku tuduse na akakuntake wagena na kuka kutusi akakekake wagena na kuka kutusi watuwa watu alinga bishari bula mungu no msirikali wakuata ku na kaka kujaku Maa nguwa dutuwa duka, tutu liali li mfu mse chigere. Na yenga mfunyewe chisapatu, nchisibie moruwa yenu mungango yacho. Manange mkita mboze, uwe chigere chile cha chiku mitidua. Yungu sirikali ya vinzi jakuna habitu wada.
5: Na bona wote wabanga na anga, tubabanga mbigere.
6: Na manyachi, na hiyo chinzi jakuna habitu wada. Nesigala kwe gama anga atuwa msenyu gui njira mchivundu chili. Chikene chigano kuona chwatu wali adele banga kumpimiezi nga mkaga msamu. Kati chuonye, mwabudu lutuwa tamblanga ni chingi la mwetaka. Nchile yongela kusema anga chivuru la buburuzi.
5: Chenda mwenye, katonize nyale de sapiensia, nkuluza ya magezi. Nchule yo mziki nebe mzanyo, tulimo program Mutima Gwange. Ebera buli wa sande, mkube sawa bili, paka sawa nya. Kuburu ndiguno, tulina mchala Genza Juliani, mchala okube Masulita, Kewase kere mundu ya leta government yenu. Manya nawe jiwa gira. Mwuri mchala wa inalibu.
6: Nandi wa denji wa gira neka tisiaga na kuwa bulugu.
5: Tolo onda?
6: No onda. Na yenga Mutima Gwange mba sichiaga na kuwa mbada sichiaga.
5: Ensonga.
6: Ensonga. Sina kemfuna. Sina kemfula hindi mbulu mibuwelevi. Katechi nonze sana echita nonze sasichiraba. Abera kwa baba lonzi, nyende noyo.
5: Hanja wabuka ywa gambi la ntulaba mwe. Abali mutalu ngamulu ana. Ate mubona abona.
6: Kambone mwonele yenga ande mula munchari ya kumogo.
5: Tucha.
6: Nganchari ya kumogo. Kambone mwone. Okubona abona suku fwa. Okusinga luono fwa. Wakati abafo baina chibalaba. Nefu abachi aliyabala mwa inachula banu ganti echecho.
5: Tuchali mubibuzo byaffe. Era waliwo mukulu mwebe mwebe Ronald asinzidde kawuku ye yakubuuziza tiwatunyumiza akonti watunda ngengoye naye bwe mwagenda mu lutalo n'ozigabanga zotaagaba wazitundanga butunzi.
6: Nedda engoye nalina nnyingi ku bwange bantu adduka ne kesi ndoza nga bbiri ezaali ez'abaana bange ngeri gye nnali omutunzi ng'abaana bange balina engoye enkumu kati watuukanga eyo gye twaddukiranga oliya omwana we talina kagoye ng'akugamba nti oba oyinanguzaayo ng'otoola muz'abaana ng'omuguzaayo akateeteeyo oba ng'omuguzaayo akasaali ngumanyi nti okyasigazaamu omwana wo kagenda okukola ki osobole okufunamu akasente akofuna ekyokulya kubanga eyo sente ezisinga bwabanga otunzi kagoye ng'ako ng'ate era ojja kukagula mu nnyama gye mugenda kulya etaliimu namunyi naye ng'ofuna ky'onookola ki ky'onoolya kubanga nzijulako era olumu twali mu nsiko eyo ne tujja tuwala nga olw'eddiba ndowooza sente abiri eddiba lyente ne balitubuuza kuli wala katanno lyakulya netunoyokya netumalako obwoya ne bifuuka ebiwalaŋŋwa nga twalina ekikapu kyaffe nga tubisuula mwe nabisuula amanyi bwe enjala bwe beebaluma nnyo nga tukwata ku biriba ebyo gye tutasobodde kusaka nga tuteekako mu ntamu nga tufumba naye nabifumbako omulundi ogwo oba ne bijja nnyo ogenda okukirumamu kyonna kikwatira mu manyi okuva oni nga asijja kudde okukifumba awulira nti ayagala okulyako ng'enjala emuluma ng'akikwata ng'akiteekako amazza nti omulire nkuza abanga nnyingi munankani ng'akikalirira omeketa bumekesi ng'onoonya masa ekikulemeredde ng'oddayo ng'osuula mu kikapu naye nga twawala kata buddiba erwo netuwala kata agangwala anti buli kyomala okuwala kata kyekyezinga buli kyomala okuwala kata kyekyezinga kati nga kyezinga nga googa nti bw'owulira enjala ekuluma ojjayo kimu okiteekeko amazzi okalirire bwe kizimbulukukamu nga gwomeketa bw'okikoowa suula mu kikapu ate olunaku olulala onookiddira
5: naye byabakusanga
6: ate nga byolya kukuta ndira butafa yoyo ng'olya kubeezaawo obulamu naye nga sugga nti olidde okusi naye ne bwalinga ekifumbe ng'oyinza okukirya nti onookikkuta mumanyi onooba ng'aluma mu ggaamu tekiriimu munnyo senga mwalimu omunnyo ogambako nti kikusikiriza naye kitalimu wadde ettondo ly'otunnyo kumeketa bumekesi kintuntu kutuuka gwani mu lubuto ntaddemu akantu kanfune amazzi genkola ki genywako
5: mubeere emyaka etaano
6: tuli mu nsiko omwo tudduka
5: kyekyo nno bye byonno abaasobodde okuba nga batuweerezaayo ku bibuuzo era mbasuubiza nti nebyo bunaaba muwulidde olwaleero mu mboozi yaffe tujja kuba twongera okuba nga tubibawa naye nga twongera okubeebaza mwenna abatuweereza ku bibuuzo ku nnamba yaffe era ntera okugibawa wano eya WhatsApp nabagamba tokuba oweerezaako buweereza meseji fe tuba tusobola okuba nga tukufunira ennamba eyo eri 0755 4 83 73 755 4 83 73 weerezaako kibuuzo omukyala ajja kuba akuddamu ate yo kibuuzo ekyo era okkakkane okulire nga kati bano ababuuziza ebibuuzo ebyo ebya sande ewedde bwabanga abaddamu ye mukyala Genza Julian okuva e Masuuliita. Nga tuddayo ku mboozi yaffe we twakoma twagenda tutunyumirizzaako bulungi ku maama maama obwo mwawangaalanga embeera ya maama yabeeranga etya waka
6: awaka nga tekyali mukyalo yali mukazi mukozi nena neebaza nnyo bakadde bange kubanga baatuyigiriza okukola tetwalinga baada baleero baatuyigiriza okukola awaka baatuwanga emirimu egy'okukola bwe twamalanga okukola ate netugenda mukyalo netupakasa opakasa nno bakuwaddeyo olubimu kubanga taata yalina emwanyi nnyingi naye nga buli lwa mukaaga mukuwa buli muntu layini okuva gyevudde paka waggulu olujituusa ate n'ogenda mu kyalo n'onoonyayo oli naye n'abawa babawadde ne mulima n'akuwaayo ennusu naye nga nnusu ero kintu kya bbeeyi ojja kujja emirundi egisinga obungi ffe ennusu ze twafunanga olyako katono n'otereka ng'ogulamu essuwaani yabanga ku nnusu emu okulamu essuwaani ngoma nti n'essuwaani yange ey'ebbumba gyenja okuliirako oba ntereseeko kulya kabalagala ku ssomero naye nga kabalagala omanya nti sente 10 bajja kukuwa embalagala 5 ennene kubanga baazipimisanga kano akantu k'eddagala lyengatta akanene aka kiwi ekigundi ekinene ekyo nga yembalagala gye basala naye nga era toyinza kugaa tojja kulya embalagala 5 era bw'oba ne sente 10-15 zijja kumala okukukusa oba ojja kugula embalagala zo 3 olye oba ofe ku ssomero ng'eyo ng'onywerako buugi nga biwedde obeera bulungi ate n'emmere twalinanga okutwala emmere ma emmere era yabanga nnyingi awaka maama ng'atuvumbikira bulungi amatooke gaffe twali abaana abasoma ntwalinga bana era nga asala amawolu aga n'agateeka mu vvu n'agavumbika kati buli okukeera ku nkya 11 genda mu kyoto ovumbulako buli muli otwala ne munnaavu muliko n'abalala bakola ki bafune ekyo amuteeka mu kasawoko nga mugenda
7: nga mupakinga naye abamu tubagamba bwamawulu agolose gayonoonanga abandi
6: gayonoona gatya gayonoona galeero kuba nti bamanyi na kuvumbika kiki naye agaffe ge bavumbikanga lyonna ne likwata emmembe ne bakubwa n'otunnyu twogenda okumamirirako ng'olisazesazi ogamba otya nti linaakwonoona anaffe twalina n'omuze twalina kisubi ng'ogenda eyo erwamigo twayitangawo wamunyagira nga kisubi mungi akati bwe twabanga ne kaggulu tutuukaawo nga mukwekako balaba avumbika obulungi ntitulikweke tujja kulira nga tukomawo ku 10 era mulikwekeeyo mu kisubi nga mugenda nagano ku ssomero kuba mukomawo ku 10 nga mukyama mu kisubi wamu nga mujjayo ggolu lyammu nga mulyanga mudda waka naye ekyatu kyayiza eguruupu yaffe yalimu omuwala oba naye akya simanyi kubanga simulabanganako abamuyitanga maniisa nga mulema naye ng'ate ye tamanyi kuvumbika bulungi ggolu naye kyamututabya muganga bonooga nti nsiba mu katambaala naye yafuna katambaala ka kikooyi nga mwasiba eggulu nemugamba gwe tukwawukanyeeko ne tujja kuddayo okulya naawe
7: eggulukikooyi kyabanga kijja maakyabanga
6: ate ekikooyi nga bamaama babisiba munda naye akati akavuddeko ng'akatambaala ku bukooyi obukaddi ye ke yakwatanga nga kaakola ki nga kasibamu eggulu ngamba eryo tetujja kulijanga beera guruupu eyaffe tugikumaamuddeko
7: embeera za maama zabeeranga zitya ewaka
6: maama yalinga nga siyeri siye yali omukazi omukambwe naye nga mukozi ng'ayagala okukola yalukanga nnyo emikeeka ebiseera ebisinga ng'aluka emikeeka egyo n'agitunda manzijukira era waliwo olumu mukulu wange oyo twali nno tuli ku munya nagamba nti bagamba nti bw'okoleeza oyoola ebbaafu y'enfuufu akati tutegekeyo ebbaafu y'enfuufu n'ey'amazzi nze nkoleeze akoleeza effumbiro akati bw'akoleeza baali bandekeddewo omwana omuto yeyali anzirako ogwokusatu ndowooza akati nze nenda okulaba effumbiro tuzikizza ligaanyi kyenva nyinja mufumbiro ne nkwata omwana nemuteeka ku mugongo nenserengeta maama mu kibira gyagenze ngenda mwite maama maama lulewuuna ayokeza effumbiro maama lulewuuna ayokeze nti omwana wange onze mulina ku mugongo yotyo naye tetwalya kyaggulo kubanga yaleka afumbye entamu yonna yasiiriramu ogenda okukeera enkya nga sefuliya yonna yafungaladde eyabadde emmere bisirinza nti mulaye kyemwakoze
7: olwo kibateekeza sifumbiro kiki
6: mese munya gudduse gwesonsesa effumbiro kati okyo omunya guno tulowooza nti bwe tunaagukoleza gujja kukola ki Kufubu utukayo. Waka tukoleze. Mwale gana uku zikira. Tuyue ya amazi. Mwaka gana. Ngati yuwa kuwa musenyi. Yonabi haga anefumbiro mdilo guata ya mabuta.
7: Nanti ya mafumbiro gawa anga
6: gasubi. Atenga manene. Gawa anga manene na enga atenga subi. Mabaji langa bateka mwechi banyi. Kuhoteka amemfu. Oba nkungezo zichari mbisibisi. Mare tani bawani kakuwa guru kuchibanyi. Buba budde bwankuba wanula kuchibanyi nga afumbisa. Kale wetu.
7: Mwakoleza ukoleza yewe ya danga baya. Tewali mbela yonna.
6: Oh, tata yataa manaya galo kuba. Hakati nasoka dukira mchisubi oyo muganda wangu. Na dukira mchisubi ya dashiro. Oyoche bulikasero novela ngano kocha mafumbi lukange. Ngamba chumu ya badawe chamunya. Badawe chamunya. Mbwe jolo nilibuwao.
7: Mami yetu ya teka ombe ila ya waliki ambulesi.
6: Mama yetu ya limu mkumukambwe. Yetu ya bifu wako na yenga tatono. Ya ino luga. Sina mboko na yenga lugalu njini nga ino lugalu. Nirobu waza angumusamu. Akantipa ndete lo lugalu wangu. Mkukube. Nyinga mamu. Ye ya limu kazi pole. Na yenga yo kuigirize mimi ya. Geza kwa kutu igiriza. Yanga tuliva kwa zidara. Na wasichi gante chiku wanga batu igiriza. Mili mungeje jiva woku. Wata mmele ngoku. Kakuwa kambi jangutu watu.
7: Watu gamba nti wakulira mubalenzi. Mpu wabanga mwalani. Chintu wa chicha wasisango tiango mwana mwala.
6: Kunda rusandoza. Vanga babanga bali nyemiri. Anange sisigala wansi. Tebajja kuwa. Botoli nya. Tebajja kukola ki?
7: Kukuwa.
6: Tebajja kuwa. Oba manga dango oyo, mata hata zali mulimi wa manga da. Ngabo bulaba wagwe wengedde bone bali nyani bakola ki? Ne bali agoba kuba bikuta. Bakuwa bikuta. Kati ekyampalirizo uganti nange nina okuyiga okukola ki?
7: Okulinnya.
6: Kati bwe bagenda ngawo nga kano kanyonyi kange. Bone baga wala mpa ne bagenda ne balaba kukaabo. Gunaye bw'otuuka mu kitooke n'olaba akakowe kazimbi. Nawe ino okuwala mpa ogenda olabe kanyonyi ko. Oba kabise, oba katatera okwalula, oba kayaludde badde. Kanyonyi kange kakoze ki? Kayaludde. Nuzashe chansi ngu ugujira. Mwanga ya tuwa menyanganga mbobo menye mwanyi nge. Tuwazi sombanga. Tata kagusanga womu tigwe mwamenye. Tuwa ina ichibideyo wansi. Nga wogaili laba nongo wogaili langa. Bakwe tikira ko. Nga mungu bia. Mpaka mchibiranga mungu usulayo nga masidika. Makati agendo kumaga. Na ina labi wajeta bide mwamenye. Nesira bakumu mwanyi kwanga. Nga fubache. Na yuko olwa yagenda kusawa wawo kusimba bikaji. Nga ichidi yeji. Tuwali kumapela. Mbulikame ya matavi wa asatu. Nse nga banye keri yange. Nanzira kaa gabanye kone mkuru wanga. Gabanye keri. Tari kulia kutabili ya muno. Ulia kulirio. Akati eri yange eri jali wubuka. Mfuwayo na ilo nekata wazi. Nelawe nabega ila netusitula, netutuala, netusule yo, netusilika, netukoma. Kwa waga, epela li abadika matabi ya wasatu. Sila baku unankati. Mana abana hebo bami nye mitiba jiteka wa. Nga fweche. Nga tuwe silikide. Mwange la waliwe chisera. Nunga, taiga nyokulima. Tuwe tusigala waka. Wakati buwe tusigala waka. Mwabanga wera wapubuka kuchiaru. Bali batabani ba muomusajja alinga wanje yonga bamuleta mpaji ninga kuliko desideriyo wani munnesi kya mujukira linya ninga buli batuuka waka batutisatisa buli rubajanga batutisatisa kati mama nedda bubabanga babatisa nga musirika naye obuto bubi watu asoka ne tuwanika waggulu ku kibanyi babasobola okulinya akati ono atasobola kulinya nga tumuteeka mu nsonda yefumbiro. Tupakira we miti. Nata uruwaja ngangala. Ngangala ngangala. Tuzo kubalia. Ngate tukukukayo. Misinde manga. Mama. Mama ni madesideli wakala kutulia. Mwa mwaluashite mubela wa mwuruji kweruli. Mugale fumbiru. Ate mubela wa guru kuchibanyi. Akati ya bana abali ya batia. Ya wagambi wagenda kutulia.
3: Kucha ujitisa. Mutima guanke.
8: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Enkuruze ya magizi. Ensuro yo muziki. Nebye mizanyo.
3: Evi jule visufu. Biva ku mfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu. Esinzi ila kubirunge vitufu. Evi jule vyo mrembe. Ovifuna na Cowboy Special. Ama savu gevi mera ama kene nulobulu unji. Agasa mvyo ufumba. Edekende sufu. Bulichi julo cho ufumba ni Cowboy Special. Chijanobu omi obwe mbala. Cowboy Special. Afunika mvipimo vya grams avili mutano. Atano. Chikumi. Nevibili. Cowboy Special. Akure waba Bidco Uganda Limited. Nga asangi wa mumaduka wona.
9: The Catholic community in Uganda owns Parks Insurance Company Limited. Parks is our own company and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road. Or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.parksinsurance.co.ug. Parks is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Parks, our insurance partner.
3: Kakensa wedi emisanyo kume bidi abidi mumukaga. Oluujiro kwe wandisa wakadua wo. Oluvanyima wakutuwa adubururu. Eyali meridoni ya sudu doku murundi guno. Lindi didan kume bidi abidi mumusamfu. Aba vumu. Eiraba maririto kukasi imbagano na abake mkusi. Katibabi kula chitabo kuchitabo. Peji kupeji. Yeah. Wabula na abake mkusi na buba sala antoto. Okulaba ngati wali nomwa itida kukusasira. Ntegeza kukusasibwa okupange na kusa umezi musambu September kusa wa statue sechiro lupa nyuma lwa maulire kakinsa wege misanyo kumibidi ya vile mumukaga ali dread and steady
5: mkulikeyo habalu unji mkumula moko tuchi agenda maso ni programu ya femitima guange hivira ulu wa sande ukuba sawa bili paka sawa nya ezechiro tuline mchala Julian Genza ukuba emasulita Elawe tuwimulide mwao, tuwa gala kumanya, banyabu, abali bagala, ukubalia.
6: Wakati wa msaji ya tata waboyo, miwaba mita mpaji, nga sibe ya chukoyi. Wakati budi ya tuka angawa, mkazi wangaluwa, nga mpali roa msungu. Saja, yesi waka koi, atuwa jawa na tuka abuza mama. Mkazi wangaluwa mbuze kwa, mkazi wangaluwa. Agambazi, nisiri mkazi woyo wa msaji. Ewa nakasanga na mudi na nganzi ukawo Nganzele ngetajia
7: uza Echamu kuchaya anga kika koi kano
6: Yes, ya chukoi
7: Ngaba chaya
6: Ngaba chaya, ngaba kazi Wote ya banga mumpare Na henga yesi wa chukoi inga wola burusa Abalaru wabari inga babi yesi wabibari Na henga yesi wa Na yoro tuka waka Kazi wangaruwa Kazi wangaruwa Ngampuli lena kukumpita mkazi wange Nga yesi wa ne chukoi Kampuni la sisi ya gari la dala.
7: Okuli nyange emiti kuno. Tekwa kuleta anga buzibu. Tejafu mtanga.
6: Ya. Welampa lampa burunji nyo. Genda waguru eyo. Mwani mkuzua kababa anga batukulire mpali. Mama akuwe mpali burunji uteko kwa mbali mpali. Welamu mpali burunji. Nabali nzibwe uruti. Maata yezezo zengo yezili maya linga mguzi wazo. Nga agenda na gula jinjo baya banga kunaka ni wako siri. Bodi njinzi jukira banga kusiri njibili. Ya yadi wa musambu. Na ajuguli la mama ya kade katikine chivuze chiba chibudemu. Nga baba tuungire matena nina tata wangenga mutunzi. Nga wea ganti ya nja kutuwa lida mtuwa wanga batuungire mochi. Ngoi. Nga watata nga tutuungire mwabu pale nga abuza. Mutu nyo, unatuwa mbali na dalabu unji.
7: Na mungu wala mpaulu unji emiti. Ata unu kwa tunyo mbiza wala alira yo.
6: Na lalari la yo, jitoke. Elanga ngeze kulaba yuka nyunyi. Ati mama ngamba. mbanya mdalide mkulu wanga agamba mama ono namu alalide mjitoke nti jalalide ndi abereyo ende kaida kikanga asatu ndoza ndi muli waguru sedayo wansisika ekitoka kino kikuto okisambi kino kikinywezeza
7: chaliko olagalo
6: kwalike kyali kisiza kwenali kirike toke kwengeza okulaba akanyonyi kati jine myana jyasho jine jiriwo mwenakira akati mukukabwe nti ndalira
7: omwana ogulira
6: nkwata kati bwe gunkwata nebinsobera waguru sedayo wansisi genda kati nga baga mama nga aga chichi ndi alaliddeyo nti otyo nakugamba ntya abakazi tebali nnyamiti yandekamu dakika nga asatu kyava aleeta ejjambiya n'atemawo ekitooke ekimu kino ekitaliiko ttooke naye ng'akaguru konna kansanyala mpulira n'agatambula temuli ndi otyo akati ekyo okiyiza okirabye oddeyo walampe nakugamba omukazi tawalampa naye twowulira kati katulabe odde era okuva kwolwo nakendeeza saddayo kubi walampa
7: kati olubanaba ate bwelwatukanga kukulya ebibala nti buli omu atali
6: era natandika okubonerera olwo saddayo kulinnya nnyo kasita nalalira mu kitooke oloba bampadde oba tebampadde nansirika oba bakusuuliddeyo akamu ng'oli ako oba bakusuuliddeyo akayembe ng'oli ako ngambibwako kubanga kugulu kwannuma kwannuma nnyo ne mpulira nga
7: ewatendere walira n'ogamba obaaka neete
6: ng'ate bweto era ojja kusigala olaalidde muli kimaze okukukwata teri gyodda era okujja kuboga nti kaneete ng'oli

0: Tuzi ya magezi, ensuru ya muziki nebio mizanyo, tuline mchala Genza Juliani, mchala okuve masulita, mudwaniro, ewali ensitano, nesaho ya lero, jagamba anti, tayagala na kuhuli ya muntu wanyika kuchinto echo. Na haba bubuka wanchi kachuga uli yangu wakambu, ate wanange, mudwaniro tuwabo na wana wala wanga mkwa ate, ayungiro kwanyi kiliza mumbela mwabali.
1: Checho. Aye nga bandi badde bakyekumako ne baganti.
0: Nga jeko mama ebyo byobutaba bukambwe ate ye muzeyi taata.
1: Muzeyi taata ye yali mukambwe ng'era akubira ddala olugaalu olwo nga akubira ddala kubanga era n'olwo olw'enkoko bamudoginganga yatuwanga emmere okutwalayo enkoko kwe twagala kulya nkoko akati nga yasiba akatimba kanene mwe zitambulira akati bwe yatugambanga okutwalayo emmere gw'osuula eno mabega w'akatimba tosuula eri munda nkati gwengene otegeka kibooko yo akati eba eyisizaamu bwati mu katimba okulya ng'ogibandule Wewe gwelinge sansagala. Nje fudde tugende tumugambe tata. Bale tuteka ye emmere ne koke fudde. Nene arumu na agama na ye bana bano. Nkuku zange zibubi watu wala ye emmere lwezifua. Watu wala ye emmere lwezifua. Nkolo nga atuwe kwekerera. Na mama atuga mutwalire emmere enkoko. Mutwala. Osule eno wabweru. Akati gwebera ne kibooko yo. Bwetwatwalanga we imundu osulayo katono wakati ene bweru gy'osinga okusuula ennyingi. Eyisaamu omutwe. Nekakitanda neyisaamu omutwe. Ng'eyookuba. Bulijjo bwe mutwe enkoko zange. Bampa oluga lwange. Yatukubira naddala emiggo gyawera. Akati okuva olwo yalinga atuwadde enkoko. Anga mugende mumanye eno kale mulye. Omanye ne olabato. Nga tujimanya nga tujimala ke byoya. Etutambulire mu obwerere tusika. Nga tiyo okujimanya yonna yonna. Ngoboya bujugwako. Nga tuta. Tetusala mutwe. Nga tuta. Nga tuseka.
0: Baga manga mbwe kuula ko negenda tedda waka.
1: Era waliwo lumwe yatubulako. Nga yatubuuza enkoko yange gye nabadde okusalerwa. Yatwonolule. Yagambye tugimanyule tuddukiremu obwerere. Naawe wagambye. Fenna twamanyudde n'ogamba tugite. Enkoko yadduka omanye waka waliwo era ebiyumba bingi. Akati bwe yadduka n'efuna ekiyumba mu yeesonseka. Twakanda kunoonya nkoko enkoko yabula. Twagira bankeera. Ewukunukayo yonna yaswadde swadde. Mawo kugira tufumbe mbwa. Mulioka muddire enkoko yange mbubunyima. Ndi lwadde lwagale. Na maama ne. Akati lwagala katutambulire mu bwerere. Tulabe. Bwe kadduka. Omanyi ng'omaze okukamanyuula konna bwekagenda bwe kati. Nga ffe tukwanseko.
0: Nkera
1: agamba mugisale kw'omutwe obuona aluga nti okuddayo kubawo enkoko yange ne mugimanyuula mbu simanyi musooka kusalako mutwe kozi kugira mbu simanyi tutambuliremu obwerere
0: mwazi wange kiweeweze nabo
1: andi ng'etuddukira bulungi
0: agamba nga nze nombu bwegenda Bomujitawo tedda mirembe na nakwamena.
1: Kaagenda kwekweka mu kiyumba gye kekweka. Bwe twakasanga ye enkeera nga tunoonya noonya. Nga kwekweseeyo mu kiyumba mu nsonda gye kali. Tukajjayo ne tukasalako omutwe ne tukabaaga. Naye nga konna konna.
0: Kaaswa.
1: Bankuba ku migga egyakajanja gye simanyi.
0: Olwani akukuba.
1: Ndi twali wa musigule eyo. Nga maama wange gye yali ali. Ng'era omutabwana okuva okutuuka eyo yonna byava ku taata wano ensambya we nnali mbeera. Ampita ekiro maama teyaliwo yali agenze mu ddwaliro okusumulukuka. Bampita. Namukasa nji bwanji jangu. Najja nfuka mira muri.

0: Mukulike yo abalungi mukumula mwoko tuyingidde sawa ya fe eyokubiri ya programu ya fe mutima gwange jukira nti ebera bulwa sande sawa biri paka sawa nya era tulese embozi ya fe kya gwa makerenda era wo nyine wetugenda okuba nga tweyongerayo era wetu muliddemo musawa esose tulese ogenze wa mama katerega naye mbwe byaliyo tubirojja
1: Nee rumu muga mama njagala genda mu kyalo nga ntie nabo ogenda mu kyalo nga manya bo abawala nga naba kya bulungi ntaddeyo otuzi otubuguma nabe kontu kulenkya ngenda wa mu kyalo akati mba nkya nakateeka ya mazzi bwenti nga nkowola nga wanyi jangu sente zange zaali mu kabado waziteeka Kuzi sikwatanga ku sente. Nti mwalimu omutwalo gwange. Mama sikukwatanga ku. Olugendo talugendo okufa olubadde lugenda mu kyalo. Olw'omutwalo gwe simanyina gye guli. Yakeera ku nkya. Nga tigenda ensambi oyite maama wo ensambi. Olwo nno sente ndoza 15 zibakuleetera okutuuka ku ssaawa ya kwe. Yampa ku kasente nga ninya mazija mu bbaasi najjankaaba najjanga bambuuza obadde ki muze taata wange yafudde nazija ntuuka nsampya muga maama nti maama ngambye jjangu ogende kiki nti nabbi omutwalo gwe naye sikwatanga ku ssente ng'ayambala nga tugenda naye oba Katonda yangamba atya Olwo ndi muwala nsuumuse ntegeera. Akati nga mwalimu obubaluwa bwange mu keesi yange. Abalenzi bwe bampandiikira wandiikira. Tendakola nga nzigyamu obubaluwa bwonna nga mbusuula mu ttooyi. Bagenda okuwaza keesi. Katemuli kantu n'aka. N'akamu. Akati bagenda okunfuumuula emiggo. Zireete zireete sizikwatangako. Bankubye amagulu wonna wenna gatiirize. Nange olw'obusungu wenna kutuukawo nabagamba bugambi. Mugende muyite taata wange anone omulambo. Ngende nesuule mu kayanja ka Kabaka. Kati bwe ntuuka kayanja ka Kabaka nninyeko mu mazzi. Nga ganyogoka. Ngamba kaninde akasana kaake. Gajira kaguma buguma. Nga nziramu ogwokubiri. Nga kyanyogoka. Akati mpozi waliwo omusajja nga ye yankenze dda. Yankwata bukwasi nga ntwala ku poliisi kibuga. Nga atereke banteke. Ono mwana musanze wali kayanja ka Kabaka n'ekirabika ekigendererwa kye ayagala kwesuula mu kayanja nga banterekeeyo mmanju wa poliisi ekibuye nga mbeereeyo mutuuka olw'eggulo nga bampita yeggwe kiki onze nange simanyi kyandeesezza wano kiki onze simanyi nze bansanze ntudde wali kayanja ka Kabaka ne banleeta nga nnina emyaka ndowooza 17 Simanyi kyandeesezza. Tamanyi nti ntikale tambuludde yeeka. Olwo ndi mu jjinja yange ya bbulu kireteeyi gye nalimu gye nnyambadde. Nga nkungujja mpita mu ndeeba nkomawo. Toddayo n'okyama awalala. Tambula butereefu dda waka. Naye kye nakola natambula ntuuka waka. Ntuuka waka maama nga nti taata we yazzedde. Yazzedda? Sibako ebintu bye tugende. Obusungu bubula okunzita. Bankubye emiggo sente zisaatwala. Namutunuulira butunuulizi nti onze obwoya mutima gwange nti oba oyagala bisibe. Olwo waliwo Sezaala wa jjajja nga ye Sezaala wa maama oyo amuyitanga Kaggwa. Mpozi gwe baayita aleete emmotoka. Baakole ki? Ntuulemu bandeeta ensambya. N'okugituulamu zaali mpaka. Nali ŋŋaanyi. Ntambuza ebigere ntuuka ensambya. Kiki yakola ng'akwata kakwaliso nga bakasibako ne keesi yange nga babisuula mu moto. Kandi gyangu tusomesa ng'agamba waa muzzukulu nkwegayiridde yangu otuule tugende. Nawulira jjajja nga ŋŋambye maama kammale gatuula naye nanditambuza bigere mpaka nsambya. Kati ntuuka ensambya. Saata namusanga atuuse. Nga mbuuza ye namukasa kiki? Mbuuza nti bangambye nabbye sente. Naye taata nti wabeeranga eka. no tutekera wo senta wala batatanziba ku sente musiba sente era sima sente zizyakola ki yezalaga
0: nganti we bulindi
1: nakati enkera nabanga ati waliwo emisango egyasigadde ku polisi olwemmengo batuukayo nga bannuunya tebandaba tebamanya nti ate ndisibye akati bwe bagenda mu mengo tebaaleka kesi ey'okukola ki ey'okulipootinga akati wiki enkyera nabanga matukwate engoye oyambale nangamba lwaki nyambala engoye zange baazikwese baazinyimye kangendere mweno jinja yange ekola ki eddugala tinedda nedda nedda yambala sijja kwambala yambala sijja kwambala tugende nga tubakwata kkubo bandoza bateekera mu mmotoka nga tugenda mmengu tutuuka emmengu abasirikale ndoza baali ba mirundi egi webaasooka okunteeka nga baŋŋamba nti wabbye sente tugenda kukuba essasi amba sabbye ku sente tobbanga ku sente za maama wo wazibye nze sinnabakubba ku sente era sizimanyi anti kati tugenda okukuba amasasi ono agenda kukuba nuna kkuba nuna kkuba emundu weziraba ziri nnya tugenda kukuba nga munkubi naye sikwatanga kuki ku sente za maama ngaawo banzijjawo abantu ala awalala waliwo abakyala babiri n'omusajja omu nga nabo bambuuza aba okyayinawo oba oyinawo zoyinawo tuweezo amanedda sikwatanga ku sente kuba oyinawo osigazaawo kanaana aba osigazaawo meka zoba otuwa ndikome wano nze sikwatanga ku sente nga bankaza sikwatanga ku sente nga bantwala ewalala ate bantwalawo omulundi ogwokusatu ngaera bambuuza bwe bati tugenda kukutta koze munzite naye sikulaki sikwatanga ku sente ate omusajja kyebava bayita maama ne bamugamba naye omwana ono emyaka gyalimu nti kiki ekipya kiwamulaba aguze nti sirina wadde akatambaala kubanga emyaka gye kati gyakwejalabe yandibadde aguze obutambaala ngaobwo peeni ngaolaba alina peeni nyingi oba kiki nolaba nti kakati alina kino nti aa sina kina nti omwana teyatwala sente mumuleke muzeeyo nga banzisaayo nga tudda nsambye olwambuuliza nti okusoma onze bwakirindekayo okusoma nzirayo mukyalo nzirayo ne taata nti okusoma obadde okyayagala nti mbadde nkyayagala olwo ngenda kusoma P7 akati waaliwo omukozi awaka ng'agamba nze nja kubeera ne bwabakkiriza okusula ewange bamwyitanga Jerimiina nga nti okuddayo mukyalo n'oba okyagala okusoma n'ogendebwa Jerimiina ku nze nja kugenda nja kubeerayo olutudde ate enzira ewaakabalagalaawo oyo mukozi we yali asula mbeera naye era okumala ebbanga paka lwe namaliriza ki naye nga
0: emigo gyakajanjasentebamanyatezalaga
1: simanya oba bamala ne bamanya manga twaliwo babiri n'akawala kanna kalima naye nga nako kabbi ate ne maama yali akamanyi nti kabbi ndowooza kekaakola ki kekaazikwatamu olwokuba nze empozi nali wa lutwe ne balumiriza nze nti nze nnakola ki nti nze nnatwala naye nga saazikwatako saazikwatirako ddala era saamanya mutwalo gye gwalaga gwali 8 8 7 nedda nedda si 8 yali 6 8 yali 6 nga munene nnyo kuba mutwalo ogwo gwagulanga ebintu bingi ate bangube nti ennusu 2 zaagulanga kati azisobola okugula olugoye yadi 7 ez'okutungamu olugoye olulima zaali nyingi nnyo sente ezo mbudde obwo naye nga mbutuufu saazitwala
0: ng'ogyeko ebyo obyakugiranga abato taata n'abeera n'embooko n'akuba byola biki taata byeyabeerawo n'ogamba nti ddala taata muzadde ebyomujjukirako
2: taata mpozi era kyemujjukirako gwali ebiseera ebyo obugeregere bwali nga bungi nga buluma ng'obugeregere butuluma naddala enkuba nga yatonye
0: atamanyi bugeregere bwmunyonyole bwebuliwa
2: bigere bitandika kukusiiwa busiiyi obitakkula ebiryoka bizimba bwe bizimba biti ne bireeta amazzi ne gatulika naye nga amazzi gatulise nga biwunya nabibunya bibinyere dana magamba eh oliawo bwako kutte ekigero kale kirime omanyo kuta kwa niku kisenge boti no womedaza no kuta kuta nyo ja kubiwulira yasi yakugama kuta nyo ono biwulira ngo kuta ngo kuta gwawulira buwomi yakugamba kimukuta ono biwulira akati lumu tujja mama ngafirwera roza koloba mama we yali najafiridwa akati nga atulekawo Nyote yagenda nange saagenda. Akati mwetwagenda nga musuko atuwadde ttooki okufumba. Akati tufumba butukutuuka okuteekamu omunyo. Buli muntu atoolako. N'alyako. Akati muto waffe omulala ye ng'ali ku mulyango ebigere ng'olwo alwadde obugeregere. Mumulume ebigere byonna bizimbye biti. Biwunye okufa obufi. Akati ng'atuuka ng'akaba. Tata angajia. Muna mwakabila chi. Sirika. Mbabuza muna mwakabila chi. Gokabila chi. Anu wana. Aliabuli mbala. Anda wati baba waka. Chishi. Anu aliabuli mbala. Anda wati baba waka. Nami chuogela sibi uli. Zembi uli da. Mbimanyi mbisega da. Kakati ya munga mba tata di. Bano balya buli mmere bannabwe tebaba wako twataddemu omunyo buli muna alyaka akanwa awulire obeyidde akati ngama nebyekyogera sibiwulira ng'atambula ng'agenda ng'abalira akati obadde oloopa ate byoloopa tata kyabiwulira
3: kukyawulitisa mutima gwange Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuro yo muziki Nebye mizanyi Elimu mutari kwayo Tedi kuzikiza Wenyegine muvacho sports za 22 bet Usigarengo njumilo vye mizanyo Awatari komo Wewandi sekati ku 22bet.ug Gizisa emikisa cho Nevacho sports za 22 bet Njumilo wa crash games Over casino Neslots Buli ruzanya Guma mukisa mpia buwa kuwangula Tolinda Wewandi sekati Wegata kuminyumu ya 22bet.ug Betting wabula belio wongo Betting anogwe gendeza Wabamiaka habili muetano No kuta waguru
4: Halo
5: Halo Omanga mutiabule, kati wengi ongele la pise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibienji isiza, kati indiana mubitala vya machi indi ya kubara kisi wagulu, onengela, obato ondaba. Obambu ze?
4: Na ye nawe, na kugambia mita azibisatu, nga wakavamu raundi ye chibu ye, ngo yambu ke machi indie. Haka tikola buoti, chuka, kiri rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi la bau, chinebe, chirikonti farmers center.
6: Ye, chitofu nyo, one stop shopping center yoka. Elinamuli karunda webyobuli mino obulunzi, omuli edagala, omuli esigo, elijimusa nebida la vinti nyo. Tuso mesera tutende kabali miyo kweto olole guanga yona. Tulambula famu june tukuwa buwabusi, okugeza. Tupi mwabujimu kwe takalio Netukumuli na chogwani ndo kusimbako Ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu Jango kulevi ntuwebidi original kufamazi sente chivuye Kubakunoti msafu mnane mu Asato mumu kaga Atano mbili mkaga mumu nano kumanye visinga Iwakagi makago ka Ngalanje ziri uoze zentufu Kubanga lanji ziko loku singo kujuzi chisenge Zitu lambika kungiri jitu tambusa mwabulamu Engiri jitu lagamumu kwa ano Kuna buchabwe tulota Waliwo lanje zikakamu Lanje zikuumea bilo uozo Lanje ziretaka bugu mwonesanyu Kono obumu, kati mungeri yu najo ya gala makago gawulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world. Kakinsewe vye mizanyo kumi bidi abide mamukaga. Ayocha, tosanda kumunye mizibwa, ali gumite. Mwudili zengo kufa kumando kutosa kubo kutano. Kusawa satu esechiro ruva nyuma ruwa mawudili raivu kumpeoza Radio Sapientia. Edanga kumande nonge na kuzumezi msambu September. Manobe tusewe na mwenyumba ya kakensewe vye mizanyo kume bidia havide mumu kaga. Setongo tuaha. Tumebaza Steve ni avanda mugongo. Onu wa Man United mkuba tano. Wanu kubutaka wakida Vipers SC. Ali independent. Kazubebeka wa Arsenal banate megobe chukopo chabulaya kume bidia havide mwe tano. Wanu kubutaka wakida SC virangali independent. Kisitu Edwin ya Fachibuli ranga na iwa Manchester United FC Timu edi serious wa kufa kubu fisizo nye no Hey Watimu Satirino Junior School na Kauka Kakensawe vye mizanyo kume bidi ya vidi mumukaga Kuruna zari gumite
0: Tata bwagaana okuwuliriza ebigambo by'omukulu yazzaako ti
2: ngakaba paka ne tutuuka emmere okujjula tukolaki netulya oddangayo n'oloopa olugambo olwo ate nga waalingawo n'omukyala nga bamuyita mmensi n'omukwano gwa maama nnyo wakati kuolo nga waali emmere buli kaseera agera yalinga mu maaso gaffe bwati buli kaseera ndooza ngaagera nti kati eyidde ndooza awulira nga tekyali kuleekaana nagamba kati eyidde tugende kulya wakati kuolo ng'ajja nga tumugamba nti twafumbye yaffe etumala genda linda maama bw'alidde olirya omukazi anyiiga ng'anyiiga kati maama bw'akomawo ng'amugamba abaana ne bandyako emmere ne bandyako emmere nali nzija ne bangoba ama twamugamba nti fe twafumbye yaffe etumala kati wakomyewo omufumbire ajja kulya nge nebaanamu okungoberanga mikwano gyange tife twafumbye yaffe etumala anti wakomyewo kakati mufumbire omukazi wakuva olwo naye n'okudda teyadda kasita twamala okukimugamba
0: yaddanga maama yaaliwo
2: teyadda ne maama bwe yakomawo yamala okumuloopera nti abaana bandyako emmere emugamba kati yakomyewo ajja kukufumbira olye netumugobera ddala teyakola ki teyakomawo ate nga twabeeranga ne muto wankolo ate adda kwe yadda kwe yali anzirako nga naye tamanyi kwogera bigambo bulungi kati bwe twabanga tugira obaawo nga obaziza musamanyi batulekawo ku nja oba teyalidde kyaggulu nga bamuterekera emmere ku ssuwaani obakomerawo ku lubimbi ngaye tumuwadde amaze okukola ki okulyalyako kakati ku olwo nga tumugamba nti ekkufulu efukulu gamba nti ekkufulu efukulu gamba nti ejjuba eggumu tosobola kwogera kigambo kkufulu tosobola kwogera kigambo jjuba gamba ekkufulu mbwe fukulu gamba ejjuba mbwe eggumu gweligumisa kati katugjeyo emmere titugenda kugirya ngali gye twakulaba tugjayo emmere nga tusala bino ebyasuze biri ku ssuwaani byetumuwa nga kwetulaliye erirwadde munda akomawo aloopa maama mmere yange bagiridde kikulimba kuma twakoa bampadde bigavu enkeera bwatera ne banamwana era bwoddamu n'otoyogera kigambo jjuba mbowooza mbwe ggumu eggumu ogwoba gwoligumisa era nga tugirya oto alina fujjo bufujjo njemwosire sinenya na baana oluzi bakole fujjo mbireka kuba mmanya gye nayita omusonyiwa nogandi nange bwe nalinga bana twalwawo tosobola kwogera kigambo jjuba ogamba gamba ejjuba eggumu oligumisa bugumisa ngolwa kimufuukira ekibonerezo buli kye bamuwadde nga taliiwo nibatumulekera tukirya mpaka lweriiga okwogera nti jjuba nga nekkufu bagiyita
0: fukulukimanyako nti mwakolanga
2: tkimanya naye ngaera tatukuba nga yatuleka kubanga era nziyukira lumu waaliwo ebifi by'ennyama ngedda era bwe baaguranga ennyama nga nnyingi maama n'akalirira agafi g'ennyama gaali asatu ku luti nga ganene akati fe tugenda okusoma tusolo tusoma kati kamu akati bwe yagafumbako n'agakalirira akati ne basigalawo abo abato n'abaleka awaka ndooza n'agenda okulima fe twakeera ne twamanya tugenda ku ssomero akati tugenda okukumawula eggulu nga tugamba timwalidde ennyama yange maama titulinabakulya ku nnyama timwagiridde maama wetwatambudde butambuzi netugenda ku ssomero tetwalidde ennyama bano nebabuuzza nibagamba nibagamba tibanakulya ku nnyama fenakola nga nfuluma ebweru nga njira ebikoola by'ennyaanya nga mbiyenga andi bali mu ffumbiro nga mbi maasa wano mu mulyango nga ti buli agenda okuyita wano obanga temwalidde ennyama ya maama nga fe batumye ennyama buli ayitawo ngaatuliko olubuto agenda okulaba omwatunulakumuno tomuggu watandise nogamba mbu tulyeko katono naawe n'osala naawe n'olyako naawe n'oyongera n'olyako tetwagenze okulaba ng'ekifikigwa nkopyo katukiriire ddala amalagaye nebaanamu abaana bange mbamyenva ate nempamwe nga mmwe mwalidde n'ennyama yange era ffe teyatukuba manya bo teyabakola ki teyabakuba yabalekerawo bwatu nagalulala simukiddangamu ye kwegaa yali mukazi
0: ngaebwaba muzadde kati ngaowa ennaku zino omwana nakola ekintu ngaekyo nokumuba kiyinza kumuviiramu ti kiyamba nebakyongera kumuleetera mizi mirala
2: omulabula osooka n'omulabula nomugamba tokiddangamu kwandabasenga fe baalinga batukuba nkuba eyo naye ebyolejo lolaba omuntu kabe ennyama ng'eyo omwana nakwata ennyama nti abbi n'omwokya kubanga abbi ennyama naawe ejjukira kwe giwafa naye walyanga wabbanga naye omwana mukwata bonomuga nti aa tokiddangamu ate bwoba nti oguze ennyama sooka omukkuse kubanga ndaala maama yakinkolako baagula ennyama twajegomanga okugirya ne bagula amasavu mangi kati yakola kumpa masavu nkwongera esavu nti nyongera nkwongera esavu nti nyongera naye nagenda okutuuka enkeera nga gantuuse wano nga saagala nakutunda ku kintu kyebayita nyama nga saagala kukiraba era senga telwali lwakutaano nga bwebagamba yaludde olwokutaano telulya nyama sandi gikombyeko naye lwali lwakutaano telulya nyama yalina kugibugumya paka lwa mukaaga enkya naye nga saagidira okubone kusala leero ennyama nja neesiruma mu ssabu ekifo ky'okukwata omwana omwokye ntyabba ennyama bwe baba nga baweerawo genda ngaokukusa omwomu buli gwonoowa n'amatira tagenda kuddayo gugibba omulabu naga nti awa bwati bwali nti kale naye lwogifunyeeko muwe kubanga ffe twalyanga ennyama nga bagula ennyama naye kano oguze ekkiri emu ogiryeko ate oyagala olyeko ekyeggulu kati omwana omuwaddeko bwe kati kubatta era kubatta naye nze kyenkola nti bwe kityo zeeni wana abaana mbadde ngamba omu ngeri ng'eyo oli bwawakanira ekintu nga nsirika bwe mbaamu n'essente maana neera omwana wawonyera zewajja wano nangamba nti ha senga nze ebifu byempuuta mmalawo okkumi konze obirya ndiye mbirya nakulanga nti kale nga nkwata ssente ngamugenda obigule kati bwabigamugamba tuulaawo biibyo ngabirya ngabirya yalyako bitaano nagenda okulaba nga atandise okuntunulira oze lya wagambye okolaki bagambye obimalawo lya mpaka ngaobimazeewo natunulira senga ndikkuse akati lwaki wabadde owakanaki ogera n'owakanira ekintu nja kukimalawo akati olaye bwe bikulemye nti olwate oddanga mu kukola ki kuwakana nti kino nkimalawo nkimalawo omulala yawakanira binyeebwa nti eyo tampeko zimayo emiyowa njirya nenjimalawo nga mbisiika mala okubisiika bulungi nga mbiteeka mu kabbo amugamba tuula tandika okulya ng'alyawa n'asooka alya n'amaddu alya n'amaddu agenda okulyako ekitundu ngawulira bimutuuse mpulira bintuuse aa lyomalewo anti wabiwakanidde nti obimalawo kati njagala ompe kabbo kakalu ng'obimazeewo kiyenda kuddamu okubigayanira naye mpulira mbikkuse ngaakonkoka naye nze ekintu ekyokuba okyabaana abakyala bokyabaana sikiwagira
0: n'akatonomuwa
2: muwa kkute oba olina basatu bonna ba mululu bwe batyo sooka omwomu kyawakanidde kimugulire mu bungi okimutere omuga nti kati lyomalewo ng'alya ng'ali asooka ano neyeepika agenda okutuuka mu maaso eyo ng'awulira tebikyagenda kaliwanira olwewakanirako sima yangamba capati kkumi ecapati kkumi nzirya onze ozimalawo nti nga nzisiika namuga nti ziizo ng'atuula ng'asooka ali ali alya agenda okutuuka okumalawo essatu atandike eyokuna eyokutaano tebikyagenda awulira mmeme kuse awo abakyala abookya amagezi gemuwa genda nga okukusa omu aleeta empaka owulira nti wamaddu mangi gwoba osooka okuwa bwanakkuta tajja kuddayo ku kikaaniro yaba awoze akati n'omulala naye bwalaba ono munde gubananga nti nange bankiwokandire nange bakimpe nga naye okibugula ngaomuga nti tuulaawo omala kukimalawo naye agenda okulaba ng'akoze eki nga naye bimulemye oyo tebaddayo kuwakana olwabanga nti sina chengenda kuwakanira kudano kungamba nti mbiriembe malewo
0: katena abazadde muwulidde abookya abaana mukyala genza abanyonyodde eyo nno gwe tuli naye esande eno yakubiri nga tutambula n'omukyala ono emboozi ye atunyumiriza emboozi weewaawo alinayo ebimusoomooza nga bye yagambye kale nno abakulu mu gavumenti abawuliza pulogulaamu yaffe eno mutima gwange ebintu ebyo alina by'agamba essaawa zino bakyala abaabeera mu nsiko mu masuuliito okumala emyaka etaano naye talina kye yali afunye ng'amasannyalaze biki ebyo bye baabasuubiza gyebiri eyo
2: tewali basimba miti ku simbi ne basimba miti ne gibeeraawo naye ng'amasannyalaze tekuli ate n'ekisinga okunnuma oba ekyansoomooza ennyo baali baakaleeta kuno amazzi mbanga ddene kubanga ne mukulu Ssempeebwa oyo eyaleeta ne pulogulaamu oyo bamuyita Ssempeebwa kokisi n'agamba nti musasule ssente buli muntu bamuwa amazzi awaka omwami wange n'atoola ssente n'asooka n'atoola ekkumi n'ampa ekkumi eddala n'ampa ekkumi eryokusatu nekibeera emitwalo makumi aka naye bannyima amazzi kyensinga okuwulira buli lwe mbonaabona n'amazzi naddala akasana we kati nga kaasi mpulira nga kinumanya nti ssente ezange ssente zaffe zaafaaki emitwalo makumi asatu nene batumma amazzi bw'ogenda okuliira kampuni ejjawoko nze siiti nzirina ziizino nti nasasula amazzi emitwalo asatu nti ate yongerayo emitwalo kkumi n'esatu wakati nyongere gyaki nasasula ne biggwa ate bansaba kugamba nti nyongere endala ngambe vaawanga nti katukimenga kati abaana babonaabona n'amazzi bagakima ku bbowayiri eri wansi
0: oba oli awo ngeri kyewagambye nti okubonaabona n'okunona bino byobadde ogamba mu gavumenti mwalwana naye tebalina kye babawaawo oba mwasereebetuka
2: tutya
0: mu kuwagira
2: nga tuwagira era omwami wange yafeya enyala emu nnyo ne kaadi nzirina baga nti zisokooleyo nzinoonya nenkolaki nenzibalaga naye ebiseera bino omutima nze naye mpulira nga gugenda kukyuka bukyusi owagira nebyowagira byonna teri buyambi teri kiki n'owulira mulinga onyolwa
0: wiiki eno ku lunaku ndowooza lwali lwakusatu nkulu MK yalangirira nti ajja kuba pulezidenti oba oli awo anaabayamba
2: mmanyi kubanga kati ebyokulonda ninga agenda n'okubivaako lwa nsonga yakubonaabona kubanga okugamba nti ngende ennonde nga ne bwona olonda tolina kyogenda kuganyula obulumi bukweyongera bweyongeze ndabanga kati nange asigadde awaka n'otalonda osinga n'owulinda balonzi kubanga kati omwami wange olunaku lwe yafa oyo yatijja ekiro lyonnaasula ngenda kulanga nkyagenda kukuba kalulu kange nkyagenda kukubamwami ogenda kukuba kalulu naye ojja kusooka mu ddwaliro ofuneyo eddagala ofuneyo eddagala nti nja kugenda ndifuneyo eddagala naye bwe wabaawo agenda okunnona ajja kunnona ngene nkuba akalulu kange nze kale ekiro kyonna yasula ayogera nga nti ye gwe ngaoyogedde nnyo ate ogambe nky ogenda kulonda kalulu ndi ate teweebase oli mukwogera bwogezi ti njogera naye nkyankera kukola ki kuba kalulu
0: kankolo
2: lwennyini Museveni mu 2021 lwe lunaku lwennyini lwafu olwali olw'okulonda akalulu kasita nfuna ananzirukira wano n'antwala njagenda nkuba akalulu atiyambuuza gundi ettaka yalitunda ebulemeezi onze simanyi oba yalitunda ate gundi ow'ebunaakya naye yatundawo kunzenze gwobuuza fenna tuli wano nange simanyi oba baatunda oba tebaatunda nange sikimanyi kubanga fenna tuli wano nange sitambulako okugenda eyo kulaba nti oba yatundawo nkati obudde buba bukyabwe buti naŋŋamba nti nteraako tooki ŋŋende mmanju nga nkwata ssimu ngakiteekako tooki nga mmuwanga afuluma kati bw'afuluma ŋŋenda okulaba afulumye bweru takola ki takomawo evanga nti onaagenze bweru bwakitadde nga nange nfuluma ntuuka bweru simulabako akati nga ŋŋenda mugamba namusanga mukayo twaye tukizimbe yakutuulako amugamba nti gwe mutoyi walubeddeyo bulubezi nagamba nolowooza nina amaanyi agaddayo konze eri twalina maanyi nti kankukwate ku mukono tuddeyo munju yanziramu kimunanga nti olowooza munju naatuuka onzirwaki
1: kati yenva mukwata ku mukono gwendi ayimuke tujje agaunga ati Yesu Yesu wange Yesu ndokula banga akola ngafunde naye ne mpulanti azitwe nnyo mikono ne nfuba okulaba nti simukuba wansi ne mukakkanya wansi ne mpita bane nga nti mwategedde ndi tadi wuna afudde teyalwala ngalinga abadde nga mulwadde yali mulwadde yalwalira ebbanga la kumpi myaka nga musanvu nga mulwadde naye kkoolo yasula ayogera ngamba bwagenda okukuba akalulu kubanga balina okugaa nti abagundi abanakuba akalulu ne wabaawo owa NRM ngoyo najja ng'akima abantu mu kyalo bwakukima bwakutwala nti nja kutuusa eri nja kukola si bw'omala okukuba nja kukuzza n'ogwo bugwali bweyali bwe yasula yeesunga ne maama okwesunga kwe kwamutwala kufa bufi yasula nti ngeye yali yasuliridde nti ngenda kukuba kalulu yafa bufi ku olwo
0: kale omukama amuwa ekimulo eky'emirembe nalusi agenda maaso n'emboozi yaffe abaana bo bakuzizza otya
1: abaana bange abasinga era mbakulizza nange mu mirimu gyakubatikana nti balina okukula tebalina kuzembeya kubanga nina owanirwa akazzukulu bakampanga ka mwaka gumu naye nga n'okutambula tekatambula mutabani wange omu yeeri akazadde mukyala ekizibu eyo n'akandeetera n'akasuula ate mukkalekawo era nali nze ngenze endowooza nalina olukiiko lwe nali ngenzeemu ku ssomero eyo kuba abaali baatadde kakiiko k'essomero kati ngenda okudda ntuuka kukulu mpulira omwana akaabeeka mwana akaabeeka nga n'omwana ataakaaba wakikaaki nasembera ngenda okutuuka agandi maama nte oli omukazi wo maama w'omwana ono yamusudde wano akaana kasula ekiro kakaaba akabadde kamanyiddwa okuyonka kasula kakaaba ekiro kyonna kama nampa nembeera nako nembeera nako okaagira nga kalowooza kuyonka mwebase nga kalowooza ku bbeere kuyonka ati munaye gwonooyonka temuli mata ole yakusudde yakuvudde bwomu naye ngagabirira naye mbadde nkaggyemu omusajja owa ddala naye ng'abaana abange be nkuzizaano mulumiriza ekintu eki saagala bubbi beera ku mulimu gy'obeera beera n'obwesigwa tokumpanya ekintu bw'owulira ng'okyagadde mukamawo mukoleki musabe naye okusinga lwonobba ne bakukwatira ngaoli mu bubbi wakati nawenna wakakazukulwa kamutabani wange omuleera yafa kati kakola eyo ntebe nakana bwe kajjaano nange mba mu ssanyu ngamba jjajja nti ate neyamutwala kubanga mwana wa mwannyina ze gwe nali nziraku nga nti asenga nali ŋŋanya okukozesa abooluganda naye abaana bo banjawulo abaana ba mwana akola mugagga akola edduuka lyange lyali ligudde banga bonna bwenagiranga oli akuwayo 40 naye akati okuva mugagga lwe yajja akuwa 80 akuwa akakadde yagula ne firiji ey'okubiri akati yagula n'eyokusatu akati bwe yazanga nti jjajja naguzeeyo firiji endala kati zirina firiji 3 buli omu akola muyiiya nti naye okyali mwesigwa nti kati nze nkulira bali bonna nina okukwata obulungi ebintu bya goodi kunze ye onoobeera omwesigwa goodi ajja kukwagala
0: ng'ozzeeko bano nti obakuzizza n'obwesigwa wano eno mu buto wabatandika otya
1: mu buto nga basomaawo naye batwabeeranga okubanga era gye nali nti nalinanga ekyalaani nga ntunga yunifoomu ng'ezo nga tebasaba nnyo bintu bwa kitaabwe kubanga okusaba kwabwe era nga yayagala kukuba bukubi osaba yosaba osaba peeni osaba kiki naye ngaera gwe gwakola ki maama peeni yagudde maama mpa peeni ate naddala yunifoomu teyagula ku kintu yunifoomu teyagula ku yunifoomu natunganga butunzi ngenda muowino nga manyi nti babbala essaati ya bbulu nengenda muowino nenoonya olugoye olwa bbulu olwefaananyiza ddala yunifoomu nga ndugula nga nduleeta nga ndutunga ngenda kusobola nga nti njagala yakabonero kubanga omuwa sente siringi nibyabanga 10 enda etwala 10 kusomero bakuwa akabonero nga bakamuwa ng'akomawo olweggulo ng'okwata kyalaani ng'okamuteerako ng'asoma
2: Nenga tata wabwe tebamugenda nnyo kubanga era yagamba nga nze siwerera mwana wa primary. Okujja kunga atandise senior n'alaba ku fees yange. Nenga nze nafa kubanga nuga nti nkute sente twalayo kano twalayo kano. Nenga yeta kukiriza kanti siwerera nja kuwerera nga batuuse mu senior. Siwerera mwana wa primary.
0: Batu ka senior nga werera.
2: Nga werera. Yatuka msini yangu lofiza azisatula ayagala. Na yano muprimary. Ndiyo waku kukula chitaba. Wabakala ngateli.
7: Kucha ujitisa. Mutima guanke.
8: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkuruze ya magazi. Nsuro yomu ziki. Nebye mizanyo.
9: Kakensa webye mizanyo. Kume bidi ya bidi mumuka aga. Oro jiruwa kwe wandisa. Wabgaduwa wo. Uruva nyima luku kwa adu ubururu. Yari meridwa ni yasubi doku murundi guno. Lindi didan kume bidi ya bidi mumusamfu. Haba fumu. Raba mariri doku kasi imbagano na bakenkusi. Katibabi kula chitabo kuchitabo. Mpeju kupeji. Yeah. Wabula na bakenkusi na buba sada ntoto. Okulaba ngati wali no mwa itida kukusasira. Ntegeza kukusasibwa. Okufange na kusomezi musamfu Septemba. Kusewa statue zechiro uruva nyima luku Kakinsa wevye misanyo kumibigi ya vile momoka aga. Ali Red and Steady.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: FM Union Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka fundraising sprint. Nga Jaguza! Emia Kabri Mwetanu Motoka Zempaka! Ngari September Biabrim Kaga! E Garuga! Eh no! Yes, sprint the Yoksa to Kalinda Yomakaguno! Kara Mujamu Munji! Tuagila Ponciano Rakataka Tatuada to Saba! Half less sprint! Na Fava Wagizi to Muragomu Kwanu! Natsunde to Mesipia! Motoka Zempaka Fusibo Namwebari! Haba Fugadigi! Bonava Wede yo! Katinava Wagizi Mwenamu Gueyo! O Finger Shinzom Tuarugumu! Hello, Spring, to join the Macadanja Fujo, one of what's under your affair.
2: We don't want to go to the Pomani, a doctor, if I gave you a woman to Babri Joe. You quit it, then Kumitan, and you could be being Kamala.
1: Have it in September, to the Garuga, to fundraising in a Ponciano Rakataka Funamoro Campia, Uagidua, SMK Tires, Roma Motors, Luba Properties, Blaston, Bam Petroleum, Vigor Sports Van Lounge, and Good Luck Promotions.
3: Mikwano jama makevi na ngabaruwa mune balito sisters of St. Francis of Assisi nkukunjiru. Baita abantubo na kumemorial lecture ya mama kevi na omuweleza wakatonda the servant of God yomulundi ogwokuna. Memorial lecture yomwaka guno ya kubeda unge na kuzo mwezi 11 September 2022 mumukaga. Kwa Silver Springs Hotel ya Bugorobi. Ngokuto ruda kwa Port Bell Road. Muteka tekeno bakukule mbedo Vice President wa Uganda. Retired Major Jessica Rupongo mgenye omukuru. Omwagezi omukuru ya msirikale wa Papa. Anthony Nachiria Matega. Jangu tuwe jokanye, tuwe budidide. Ela tusavide birunji ejo mama Kevina biya kwa lida abantu baka tonda. Na dada baba sosorua nabali mbweta avu. Omukolo kwa kutandika kusawa kumyezo regulo. Okuingida kwa mitualo kumizo keri sechinomu. Emeze ya bronze ya mitualo atano, ngetula kaba antubabidi. Ate ya silver ya kakadeka mungetula kaba antubatano. Eya gold ya milioni bidi ya tula kaba antukumi. Kare noru ejo jangu tuja gulizo wa mumu kuruluga mama Kevina.
4: Mwachi omwami ya ya gala. Kuwele labana mpulai male.
5: Kasi ya linga walachi.
6: Ya manyi, aso bokula, na wokula. Utu ngao ineshi ala. Kasi kula kevi. Kula kevi, vivigulo vivawu. Mwanga ye nusu yeji ya linga ye fisi zao. Na manya aje kunywa mchupa yomu engeye. Yokudanga enywele demo chupa atabaya namusen ato omugambe kalam obo mugambe kitabo kyampwedde ku mama wotaliwo kano gaye mama wo
4: so lobela mama wota akuzizala
6: kubanga ye ayinanga n'omuze nkusoka era obufumbo buna abali mu bufumbo mwina kukulana na kuyiga munno kyakula ki kyayagala ne kyatayagala. Mamu kusoka ya linga mukambwe akomye wo kunyeyo na soka zuku sabuli mwana mje munkume ndiye bachi munde ko kulio bo mungo mulambo ndi mulambo ngamba gokerewa bobuli mwana nga mufubutulayo na mleta atulawo omwemmere batulawo nga yebwa alya akalwana amala aga kati mugende mwebake. Heri mune ngane banange enti nafwe tukowa tubera wakati batukuyi naye bwe banti nkuwadde mmere abana bava kusomera nabo nga bakoyi batuka waka bakole emere nti baleke bebake naye gwo kubaza okusanga nti bakume nti bakume nagenda nga awuliriza nagenda nga abisalako eyali anya omwenge nagenda omwenge ogumutabula nga agenda agusalako batuka nga asaininga onakulwalerewe nakuzomwezi bwe sijja kudayo kunywa walaji yonga mvwako tadda yoku munywa kagenda kakana wali nga tachabaita tachabagolokosa to mvwe mukolishi no sina aha akoma obo muwa mazike nga nabango muwa mmere atenga nange sikya mukuma muteke mmere ku meza nga zira yokuyebaka amara okulya
4: naye tukulya ebintu
6: bye abira kaku ku meza mbisanga keke
4: kera kwacha
6: ngambira abira ku meza kera nimbisa nko ni tujja kera kunja plastic elimu cha yingo mwacha yinga agenda kusoma nabana obo wadde cha yinga nabo agenda ku masomero nga kumala kuna nkani obo ogenda kulima ngo ogenda olima ko sawa zobo okoma wongo dda kuchala ni shongo tu
7: Kati kusomera yo tebyamusumbuwanga ata azza ataddemu akawungeezi ate kyaddeyo
6: nga tanywa ku nkya nga tanywa ssaawa za kukola yanywanga kigula limu oluva ku ssomero n'anywa gugenda okukeera ku nkya nga gwamuweddeko n'ali kugenda ku ssomero yaninanga ne gurupu zaabwe ze banyweragamu omanya nti nja kugenda ne gundi oba gubuzeewo nga beeyongerayo eŋŋendo naye nga ku nkya abeera malidaali nga tanywa budde bwa misana kawungeezi nitunyusa essaawa kkumi
7: agoloddeddi ebitabo by'abaana
6: ebiseera ebisinga ndowooza yamalanga ku ssomero okubigolola n'abirekayo nga tatera kuleeta bitabo waka
7: kubamba nakugamba olwoaba yazze n'ebitabo ebyokola tabiresemu bbaala
6: nga tatera kubireka kubigolola ndowooza yamalanga kubigolola ku ssomero naleka ng'abitereezezza nakwata amakubo ge nkeera ddayo bagaba bugabi gundi ngaafuna kitabo kye naye nga tabireese waka teyabyetikkako era saabirabako waka n'omulundi n'ogumu kamala kunywa gwa busogozi kamala kweyalira nekanywa ogw'obusogozi nga yetakuganya kuleeta bitabo waka ebirye nga bisigalayo ku ssomero eyo gye yabigololeranga n'abirekayo
7: teri mwana yamutwala ku mulimu gwe tewazaala yomusomesa
6: nali mumuzadde eyali omwana wange owookubiri naye naye bw'ati era bwe yalwala mu ngeri ye era bamaze okumutikkira okusomesa abuyiseemu afunye ebbaluwa agenda kutandika kusomesa tiye maama nnoonyeza essomero naye we yafiira katasomesezaku nuno kubanga yasooka n'asomesanga muno mu pulaivati baŋambye egindiika ŋŋere naye nga babawanno ssente mmeka ate tebateziwedde eyo oluusi bamuwaddeko mutwalo asomesezza omwezi oluusi n'omutwalo teguweze noonaŋŋamba maama nti nkooye okusomeseza obwerere kaŋŋende endejje nsome obusomesa akwate ekkubo n'agenda endejje olwandekedde omwana we eyooyo weyafa oyo omulezi kubanga yakandekera nga ka myezi musanvu nga nti maama omwana musigaze kaŋŋende nsome nembeera nako kubanga n'amabeere ebo bwekayonkanga nga kaddukana nnyo bamuga nti omwana amabeere agaleke toddayo kumuyonsa bamuwe mata amundekera n'agenda n'asoma naye bw'amaliriza emyaka jaki afunye ebbaluwa amaze omutikkira agenda kutandika kusomesa muga nti e maama nnoonyeza essomero nti kale kugenda okuga nti kunoonya ssomero olumbe ng'afa
7: abasigale tebaali yatwala gwa taata
6: tewali
7: ne mu bazukulu temunamusomesa
6: bazukulu temunabaamu musomesa oba banaabali olwa batawabu obaku naye era nabo sisuubira ni munavaamu omusomesa kubanga bakutegereza ddala abasomesa babaseera ssente ate bitabwanya kuno kutegeka lesoni kuno okukola kutya simanyi mukama alikola kyewuunyo naye mubiseera bino yeekolera bibye
7: kale tumira
6: ntumira nnyo kusooka ntumira maama wange Paula Lule ne ntumira maama Anna Kateregga Namasuba ne ntumira n'abantu b'oku kyalo kyange mbatumira naddala abo abampuliriza ne ntumira mwannyinaze Francis ali ekatale ka mmese Bulemeezi ne ntumira Benard mu Kitawunga gwokyali ku lutalo olwo lulwane naye nga ne bali babaagala bata tetugenda kuba wakyapa beerayo ng'okimanyi naye nabo bakimanye oba obiwulidde nga bwe bakugamba mumwanyo kwenamuwulidde ayogera babagambe abawulidde babagambe ekituufu nti kyekyo naawe kenyini nkutumiddeko nnyo ne ntumira Lubwama Lubwama.

0: ali mmenge yo namba tumite ponyo mwabanga onyo no mwami wange era bwe mubayo ke mufunye bwe mutatera kunsuulirira mugambe na mwandu wa musomi wa saa wa fujari eyo katukasukayo nange mbeo
1: toyanza toyanze ke
0: naye nenyongera okulajanira gavumenti ennyambe naddala abo abawulira pulogulaamu yange abagiwulidde mbasaba munnyambe ekikulu eriiso liiso linfuukidde eriiso njagala waakiri kulitwalayo ndabe nga balijjako ne mukyala namyalo yonna gyoli oba osobola okunnyamba munnyambe
1: newaana okuredio sapiensa basobola okujja abawulidde bajja kukuyamba
0: bannyambe ndabe nti nsobola waakiri webanga nti eriiso balijjemu balijjemu kubanga lireeta obulumi bungi mu liiso linne waalyo
1: 94 Radio Sapiencia nkuluze y'amagezi omusudo w'omuziki n'ebyemizannyo bwetyo bwe tutambudde ne mukyala Julian Genza ng'atunyumiza ku mboozi ye
2: Mu mutima gwange buli muntu abako ne kyenvudde we bwito program mu mutima gwange bwegenze
3: 94 Radio Sapiencia nkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: Bena mukoti. Simanyi musango ki gwono wabayo. Mm. Bwe kyo fula anti ne koti naye bwe bituuka awo ojja kugoba bugobi. Ya munnange ensonga z'ekyo. Kyofula banga mulimu n'abamu abagamba nino nti basabira ebintu emikisa bwe batyo. Bwe batuuka okuziba banja batyo bamanyi n'okwogera nti baazikusika mu nsawo. Wange nazikusika mu nsawo. Nkulu Jjunju oli munnamawulire ndowooza ebintu bino otera okubiripootinga.
1: Bagamba laba abantu bafiiriddwa nnyo essente zaabwe bejjusa budde buweddeyo. Nga tewakyali kyakuzza.
0: Kugamba osobola okubuuzibwa nti nazikuggya mu nsawo.
1: Era bwe bababuuza n'okubeegaana babeegaanira ddala nti nze simumanyi olube baakwata awo ne babasa mu kkooti. Tibana abantu babajjako senze sibamanyi. Tewali buwandiike, tewali kiki.
0: Kati naawe kyeva tugaana nti ye Katonda alina choice ye y'okuwaamu emikisa. Ensonga endala fiina okwogeramu nti Katonda emikisa gya Katonda oba ebintu Katonda by'atuwa bikwata ku bulamu obutaggwaawo eternally. Ekyo tuteekeddwa okukijjukira n'okukimanya nti ebintu bino ebya Katonda n'okumujjumbira bikwata ku bulamu obutaggwaawo. Tugamba obulamu buno bwe tulimu kaakati bututunuuliza obulamu obutaggwaawo. Ensonga eyo lwaki obulamu obutaggwaawo nti obulamu bwakukkiriza bufaanana butya? Tuyinza gaa nti kujja kufaananga buno we bubadde. Kubanga era waliyo eddiini ezimu ezigamba bwezityo. Kyova olaba nga waliwo eddiini kati ngaba Hindu. Omuntu bw'afa ate afuukamu ekintu ekirala. Bw'oba ng'obadde muntu mulungi ofuukamu ekintu ekirungi. Kakati kyova olaba nga mu bayindi kati ng'ogenda mu kibuga nga Calcutta. Calcutta naliyo kkona enkolerayo ebbanga. Genda mu kibuga nga Calcutta osanga ebisolo ng'ente byegazaanyiza mu luguudo. Era ente tojja gisanga mu luguudo n'omala gagye bambooko nga zo zetukuba kuno twa va mu kkubo. Oba okugikoona. Kubanga eyo gw'okoona oba ky'okuba ye muntu oyo eyali omulungi eyabbulukukira mu ki.
1: Kandi ngamba bwe bagiraba abo balaba Jjunju.
0: Ensonga eyo lwaki bagikwata lwa bulungi ne bagijja mu luguudo. Bagyegayiira munnaffe bamukkuba tusobole okukola ki?
1: Okuyitawo.
0: Munnange tuyambe.
1: Ekitegeeza n'okugirya eyo tebagirya.
0: Andi y'ensonga eyo lwaki nnyama teriyo. Kubanga oli omuntu oli omulungi. Naye muneye bw'abanga yali bw'atyo bw'atyo. Abbulukukirera mu kintu bwekityo bwekityo mu kisaanyi mu ki
1: kati n'ekisaanyi nakyo bakisaamu ekitiibwa nti
0: ati kati ekyo era ekyo bakuba bukubi kivemba obbulukukira mu kintu ekyo mu gusologosolo oguli awo mu gusologosolo oguli awo bwebajja okuyigganya okukola ki okugoba mu bantu. Olaba naye munnange Katonda owaffe wa Kristo nti ye emikisa gye yeehuusa ku bulamu obutaggwaawo. Naye si mu ndowooza eno gye twogeddemu ey'ekihindu oba ey'eddiini ezo endala zonna. Okiraba kugamba kino kituwa ne tulumanya nno nti ne bw'obeera ng'oli mwavu ng'ofuuse mwavu olw'okupa obadde owaayo buli budde buli budde. Kubanga emirundi mingi abantu abamu bawaayo nnyo naye bambi tebalaba kuddizibwa. Kakati omunene bw'obeera mu mbeera eyo ekikulanga ekyo jjukira bulijjo nti Katonda ono okusasula kiri ku bulamu obutaggwaawo. Ate nze ndowooza nti kyo kyekirungi kyekisinga kugamba nti Katonda ne bw'aba ntakusasudde kati ogamba owaayo nga ekyo nakyo kimanyi yensasula ya Katonda erinnyo ku bulamu obutakola ki
1: obutaggwaawo.
0: Kakati eyo embeera eyo bwe tuva mu buwongo kyobulanga okuwaayo kuno fearful.

Yohana omutu gwa 17 okuva ku nnyo lw'abiri okutuuka ku lw'abiri mu omukaaga. Mu budde buli Yesu yayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange omutukuvu, sisabira abo bokka, naye nsabira n'abalinzikiriza kw'ebigambo balyoke babeere kimu mu nze nange mu ggwe, nabo mu ffe babeere kimu, ensi ekkirize nga ggwe wantuma. Kitiibwa kye wampa nange nkibawadde, balyoke babeere ddala kimu nga ffe bwe tuli ekimu, nze mu bo naawe mu nze, bafuukire ddala kimu, ensi etegeere nga ggwe wantuma ate nga wabaagala nga nze bwe wanjagala. Kitange be wampa njagala wendi nabo bwe baba babeera, balabe ekitiibwa kyange kye wampa, kubanga wanjagala nga n'ensi tennatondebwa. Kitange omutuukirivu, ensi teyakumanya, nze nkumanyi, na bano bategeera nga ggwe wantuma, nabamanyisa erinnya lyo era nja kwongera okulimanyisa, okwagala kwe wanjagalamu kubabeeremu nange mbe mu bo. Ebigambo by'evanjiri eno bikomye wano.

0: miseno sarongo sekabiraro nadi asabo mukama asumure mama we omubadde nnyo mudwaliro evira Maria.
1: Ayi Katonda, ekidukiro kyaffe, amaanyi gaffe, we nannyini kusaasira. Kkiriza okwegayirira kw'ekereziya w'akuŋŋaanidde wano nga mpeza emyaka 25. Otuwe kye tukusaba nga tetubuusabuusa, tukifunire ddala. Kino kye tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina. Kansabe tutuleko wansi.
2: Bakadde ba Father Kimbowa bwe baali bamuwaayo okufuuka omusaaseredooti, bakadde be baakozesa ebigambo bino. Tisabo omwepiskoopi, omwana ono Lawrence Kizito Kimbowa, Katonda gwe yatuwanga ekirabo, tumumuddiza akuweereze awamu n'ekereziya. Era bakadde be ky'ekirabo kye baawaayo. Naffe ku mukolo guno, ebirabo ebyo Mukama byatuwadde, naffe tubitooleko ate tumuddize bisobole okukola omulimu gwa Katonda. Abaana ba St. Lawrence bagenda tuyambako mu kusoloza ssente, ate oluvannyuma abagenda okuleeta ebirabo ebikalu kwa lutaali bajja kugenda, ate naffe tujja kwetaba wamu nabo. Kwaya.

0: kale nae mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati ogw'obulamu n'ekkanisa okulokoka nga tukwebaza kuba atugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza yabagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo mutuukiriva atukuŋŋaanye wamu ffenna
1: jjukira ayi mukama kereziya abunye enkulungo y'ensi mujjuze nna okwagalana wamu ne papa waffe leo omwepisikoopi waffe Florence Kasa nabo n'abakwawula musaserdoti mudyakonne bonaddiini jjukira ne baganda baffe abeebasinga basuubira okuzuukira abakkiriza bajje gy'oyakaayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna abajirira essa mu kufa naffe ffenna tukwegayidde tusaasire tusaanira okugamana ku bulamu obutaggwa kutenda n'okukugulumiza wamu ne Mariyo Mbeeva omutuukirivu nnyina Katonda Yozefu omutuukirivu abatuma abatuukirivu nana abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo.
0: We Katonda Patro Mwinza buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyo okufuna n'ofunamu naye era muyemu ofunira.